0: Ok, mang ka gumi pang ngu kang e kite ta mi kuwa kundinu dalo ti swata ta mai na ka gui ju kuwa kuwa sam si kuwa tan sin tan ju ti kang ki king ju ki sa yin ge gui kuwa ra sta sin ju ge gui kuwa ra ta aji ka mang ju kan ju kuwa ge chung e SKFM mung na gui ju mung na ju ge gui ngi ra sta sin ngi ju mung na san ju ge gui Oche ke hema banga hiya kum tu banga kwe chimba ngai mkwa undi atu ngai mkwa mba hinta ngai mkwa undi la. Njambi wa njumba njukwa njua aku koko minga e. Koko minga njukwa njukwa ata chum ata mkwa manza anu. Tengke wa njumba e kumna njua njua a. Kahalewa ya kechi changa la wala njumia shu. Maka kumia shu a e. Ohu ya uwa chitwa ngai kha. Uwa chitwa ngai kum. Momun jam jam bi mesu wa awa tamo shang ati kan jua tum chik thot hisa hun ja aku ku kan dak cham chik din jaw ngia denga koi kamari ni me gundi la kan ngai kan agu ke sila nga koi aun jaw chan ju ka koi chu aku ga kan jaw ami
1: Amin.
0: ko kan ba khamo shi tang ge tum kong ge

Ke yang ne sonda kite kala ti ta te ti kana twa te ne te yang khabana ku ko khabana ku ko ya de kwa nan tamiete chanem ku ya ti khuji ti u tre ka wa kwa nan tinyete chanima ti u ka tsaka go kwa nan tinyete a khuji cha chanem ta ka ai go sa nya a kwa nan ki ker ki o ke kana ku to teu yoi ka ga o korosan o to chanima ka bu ka kham de kwa de kham ka ya hambe di ga kerke ma mam di be kerke cha ya nu kwara sen ka khata kenim ta ko to ko na ko mu anu u ko man na da kenima ku yedire ma anga gi teta a go ti yo ga cha a ba si cha da ke na go kenim ki kha ku re ko ntama tsiye de kam ma ki cha tsiye de re kenim ku ye cha kha o den ko na cha mu tum che ga ke ke tir ta no dita ma ga The dog preaket. When I get told, Timu go preaket. Me at the way, Deuquana, Chakre Katawata, Chakui Hangawa Hamut. Not as can move as the tail, tail cow now. Lapra. Ain't that a lapra san, Tayan, you know, ain't that tail lapra san Kaya? Can't a tear cow? Tio quietem coma, Tio quere, quietem quena, Tio tita, two quang in quena. Tete a kia kwa tete nkwana, wala kante nkwana, ana timuti, nako timuti ani hiye kukuzi, khatoro kate khaya timu. Ata za kia nima kwa asen, cha mpotlo di mancha gui, cha kewa kumu, cha bebele, cha kwere. Cha nukwe ngabe, la prasu nkwunye di natete, ata be kia nima, kia nima ote ya kia urkwa, cha kuiji, cha kekeji, cha kumkaji, Tao kiara su so so ka kenem yaba de kona ho ji kui a ho ji ko ka to de me gwe tabu ka kenem ki yo ka hin te tso me hin yo ka thom me te te ki te a ka de ka thom me te ki te te ka am thom de kona ka am thom ka te a ka de a ma te ki te ka o thom si kona ka am thom si jao de ti kwa te kwa jao ka No, to go at and talk at it. Tom Quen and Tom and Doctor Amen. Commander to a dot, I'm got the Kum Puna, the Toma, and I Gabuque. Into a dear Susan, Kenema Kokomate Amoano, the Caracara Kenema Am.

mete mono te ke seko nie ge ire ka mo ga XK FM siki ta go no te o bori a ke sarati ya fta ka punda die a si de federale forseter a soli masimanga a ka te kwano gana o parte ye ngqese ka avasiete ngo gana tshinita ta ko South Africa si o ngqhamanga manda di koroko he a gana nyamako manda sa ngungu he a kwana gana mote no a NCA a tema a ten kwena kungusa ha tkwa yo parte ye tebesan kwa titang masimanga a masieti no 600 di ko kwena kayo sieti na derbandi ki site ko ama kaya kukwara di DRCD aki ha kwa juu natal su mkunda siki tu kaya si hisana tinki kwa amukunda akatrema ko manda guna corona khuiti khama aka tkhwa khano dia a si ngqesi ka tihe musi manda si ko ka te ko jawo qaye tkhwe si miye tebe si khana si otiya e kuro e tindi qebo e de manda ngala kara kunya de ta masimanga aka tkhwa no dia a khasi u aqeji oswa khati tako khuji a tsaka kara kwe ko hi mutetu si musi usi me ya kwa inkwata khama si eku te ko moswere ti kha ngin kwara kwa tim kwa jur natal ki etre te kuma Francois Roger a tako khanti ama parteye amukunda si uka kwa unisa kha kwa ukota kwa ta ha kwa ta

0: 14 May 2018 sonda ga tseng tlhamoseki ehende kurdi o tsere ehe go take up na mo go tsotso sa he nde kurdi ke re jao ano tsoku ande kurdi a tlo ka e dikhato ma bona siki a tsehe nga e tike a tla ga tene tye go gami tang gara dangi de de ke ha kwa ga tye ya ma
1: 15 May 2018 Yunda noge yunda kwamu grace of us. Aikam yachwala makwe dangil de. Ita wuziga e kwamu.

0: Kame temo no teki se tuen yalfiri kama kwa ekska FMCK no te borie a ti sarati yafta kapunda. Faifu de kuriho a tiye a te kok umate a uka esu uise ka nklungluwe ki norde kwa zul natal susiki kuye 20. Polisa kwa nga tukwano hakwa ahuna a karati si aki tukuriko a ha kukweta hautu waka daum r 618 ki tino hakwa pat blokade a ngomoti. Tahono tukuriko kwa nyam no a pat blokade ki hakwa ya kuho eno hakwa seta nyama kote ko kao kwa tinta. Tukuriko kwa yoka ha kuye tukonga uti. Polisana akam sikasi oroti aki kam kate a tahono dek e akiyank e kai kohoji no kam di pistora ata. Hambe polisa paki nako sihisana tinki kumati a. Kai kohoji a kai wakufari ina khenghe a kate veska poki si ina moko nke sika kau nisaha kau santati kwana aki se akara huita si oranya flak aha ka siegwe khana barade ategu kamsika a anamukunda myum kaha nuinu emka nyam sana gwe taha densta ha em ka tegu siegu ta aki ha die bie fiena aku ye kate kwe a belenda Abram aka tkwano khana o tkhak ame jawo qaita ha ko ka kha ng khana ate no kha wo ko qaw seta Abram aka ra ku twa ka te si kapenar sna ina mo ko kousan ne aka te ho ji ata ko ina kom tita ta ko ina di khau ho tama ina kha ki qwe ngo o ka ta ka ta Abram si aka te kha si ne plasie ki ti khau ho ji tama moiko kewiha tino aji ama i anyeja chunyi ne sine teta kwa nama kunga oji teko kwe kwa gusaa. Khe anka tkhano kwena khana wote kamnu ina khana umberewa he akiha die bie fie suna tino khana ina akhao khata. Tungu kawding e a nyumase Botswana ke se ankara go ita o desnati a kaite him president ma festes mo khaim di a taha 16 mai ka se go khirego mo a ka te se e se ka khana nyam kara ko te ko e drembe a hafu kara te gwe ke henga o jinga ku jiki mo manda ko ntana ko teko o dzungu dziki tama ta khono mbere wa ji mo manda ta hanja o koji kha ama butswana he nngwa ma ko ja o tinga o dziki ta khono anngo ta khwena a ja o dimbere wa dziki tama khana tekego ata ikara mo kha inga ma freida ga tsesi ka o ti kha mkuri he 86 ka si yo yo mo kha inga ma akamsika 19 a kha nien ta ga ta kha tbede senen a kha kuri e presidente si e botswana ke nngwa dima kha mgya ko khuji te ko kunkai ko kaji gwanam kha anka ko itabe buri su khere o ha tenese mo ke se ko nomor yen ta kha ko yin ga ko khoi wo kure to ha arina sabalanga khasu he a dri ka wo kuri su ke khasa wo kuri na ta Italia si o upe aruma ki kweki ya kwara wata khaya a surane sertia a hae khaya a kakruta khasa wukri jiha kwa kwana khaya tunwe a wota kamsika. Sabalanga nge antaka kara nyamata khaya iswe te kwa no taka khaya wukri na ta ha kha khaya nyama kuteko tunwe kwana kati ikwere kwa tata. Khaya anka te kwa no khaya tewne sa kha gante ke wo kuri France upe he firin tunda kha meim ki Paris ka hisan ver kha ngo khasu tsaita mango tsakara hota sabalanga nge he firi oro nge grand slam ta kite kopi he a khasu tsen siki wina ko wo he kha he nge ti kuri su o kheri o wo kuri France upe kwe a sie ko we o nyana ti koko gwa fuseta ada te ya ha te bori he khir khir ngun kha na te bori tek sen in irek amno xka fm kinyam ka bori a khundam ska
1: 5 minute ke kwa yalof ke xk fm yang he a hanam king omi fristo magombo Siphanda wakangxa ifeifi na ke cuke dludluwe ke kunqatshi kwang ke KwaZulu-Natal khona sike thanqwam polisa anqandeki yi ke kaiske kwangxai ke kawisise ke ngxloko yi ngta ta palo yang hewa rcs yen aha ta yigiki ojeli kauta toga ku fesam ta ka ngxloko yi ke ng kwa he polisa ki dakwa ta palo kauta to ka ku fesa tiki auta yi tinhana tinha ki kunisa ngawa yi ki lok oi ki polisa ke wana ngaukang he wa ka guni ngawa inawa ki ka kubu DBC echi ki wistula cha ta kula polisa vi kwa mapanga ka oya hi lakya ki sa kwim ta ngime yunga ka ofer yena khangke viskap kona angande ki yi ke palapala khama khu cha vizela ka esike tsala u konxa ya ti tswa ke gani jing ke province ya tson ke ta ya cham ka nga tyo ke dinsta ka cham nai me yung ga fra ina khang tang ku yana ka obelenda abram an nga ke organization gi ta apanga nga wa yi he ku a hani khwasa ka bin lo agge abram ta kapu gam ka hu gedat sa tu hu kala kon he u ka ni plin ngaba yi sing ki kang ai kun akhama khu hin nei me plin ngaba yi ong sing ka ngi gi chung abram ang de ki nei me ka he wa plus i ga plin ngaba si o siwa ka ki gungulung ng o ka ng ga ga kum ne kwa he ka ngi da khule chi de ya dang khama khu im ya ang de ki chi chwa plin ngaba yi ong te ni ti sa kwa sa ki neme yunga ka ong far ina khang ka wai kwa thisam ta wola yang he walinga wa ke botswana sikin ya ke mon khosula kan ke wa ka president yang he wa botswana wa festis mokhai ate o ke 16 ke moim ta ngore ng ka ng mandala ka ong ang da ki wola ng ya ng ngore ng ka ka bandela sa uta ya khosam ke mandala ka ang ay balewa statu ay vi kwa ma balewa balewa yang he klo apanga ka ganing ki hingi hana ukwa sa inawa ki balewa yang he wa bungang uam mohai ta frida ka kam ya mono ke sula ya ke wa sizin takhtakham mohai kama ke wa nekhintin aha ngin ta khate chi gitu jin aha president de ke bochan ngole ya ngin ngam ta ya ngama tene chi to kale giga to dukan ngiyam e to si ke stini hun ngama ngole ngin aka numuri yeni ke chi ding hun ke stini ngin hun ngama arena sa palenka ngka hewa driga ke italian e gundra khu ke roma kuna ya ke okha sorana sestie ngagika ya dang kwindra kwika ya gigi ngagika ikas gigu ke jo ya ke kwiga ki sam sabalenka an ngadaki khabaya to dogi khama kwim ya ngka wasi ya gi akham sung u ge chi ge ngwati akwa ka gigi gan ka to ku jala khama kwim ya ngadaki ya kun khama kwi taki ya mun diu da tru ta jala sungki ka ang kang he wa francisga sigdigya nga ka ke firin tuna ke mai ke paris kunam sabalenka ta grenslim ya kopo fir ya ke tisam ko ohin hin ta ka dang ke kong ng ka he wa tor sin ka ga ke francis egindro khu ya ke dopwa google gov kem gitam kon tolasi wala wa yen dulasam kon nim

Kaskatame temono ya fek amako 15 gamani tetsi yang ke ka go ara donor 107 o ni ge FM ke ni programme ti an ka tem frowan khalwaf tamie ten se ko yams na kho ha mie ti ga ko do wa di anenza tamie programme no pre keng zi te te ai ko ra ko temo bible si an sango kasin ta ti ku zi tin zi ko na hin is ka ku ti o ti temo ku zi ki ko na bible si ka ti ku e ku ti he is ka temo kan te ku ki his na tem na ko na ki ke he cham temo ke a te kas na ko cham si ka ti ya ko zi te an sa te ko ma ana ko mu ngo te ku ti ku tatienta ikarango temkhumang amka kumakati te ceciri kungoqwata ham anqa kona ikitido kade sondaha ikiti radio zoner 107 oheni ge fm kitira kwata te ceciri ncamcunse tseka nupreking program ziki temonciente kurizikhuzi ehe kwahaqunzi ehe ntido kade preking zitama frowen geloftamet programe de te ceciri kumangonde kurikuzu domme minha te kaneri kuya te cha otizi Tahas ya kuhiria ku programme 12 riek amadekwatiyo programme khaminska pnista miet sindeta tsamska tiseta to darana ka kuntido karite radio zisunda khanqeki khorena ta ke khate tin anqon tsatsaka kona nqe programme ti ankati gako a dowa di anyansa tamiete se ko yamsna kwa ha to tise ko khirisa hiye 12 riek amadekwa kham

0: kuya kang
1: GX ka FM.
2: X ka.
3: Kayo ka.
4: Gye san de hote san de tete yamo di te unji ki. Temi mu le temi te kwa tinja san de yamo ti hi san de te te ane kais platform ten ki. Nino. Dalagi te damo kana vita mi kono. Nyam ka de am. Khunda mo le dalana wotin bible khunda mo ka lesi de ta ku gala ka ka khwatin pe pa ka ra khwatin ti sene te an khanu a ta khono khanu bi a pe pa sa khunda mo dalana sene te no de khuna ta mo ga de ga dango he bible su lesi ka khwe a khana ya dam sik mo ka ya ga te mo ya te go eno kha wa te sen no tso de te ina si wo go kha ngi khwe ja wa ka ya ti ha tal kometi na ta dam ko manda ko ha an ko na khonja jawa ko na ta ta khonu be bala de tama jawa ko ta ko ma na gala ko ja ay ya mana ta jawa ko ma de khana ke ko ma wom de meni ferdi ngama anata daran qaya ko toro kara ko hinya na su ko ro tin nto de dangwa kara ko kombe ina ta hindi kamski nda ko jana de ka ota tireta na be bala su khale te te ki si yeti kha khwe an ko na si te ka sa tse ha a no ana tama kada kara ko mun gana ta wakam suka inde huji ina mu wadinu nta ina kawan inyete anna bible na ta ina dam ko kyawa da suke now ya ina khaku anna kina kaida kom kara ko kunkwe don di kana ta tama kara ko mun ga a hunda ma kuye kona ta nta ina ka mutri ina da dam ka bible ina wo hatti e ina kaya wa ru tide a don a ko tama ga an gite ti ko tek bule je khata go kha nto da dango da kana kara ko mun da na te shore ma yo ngumkeni ndo sona kanta twa kota ngumki bible shu ane a nga bible shu na muiteti ki tsiyi qankwana ku rekwana tiyi kha no kwede kwana tsiyi ti am tsiyi kana ken kawa a ta ku woti khudam ka tsiyi ko kana tsiyi a

0: Dominic Charles is Londen toe om vir die mense Mary se storie te vertel. Almal begin toe planne maak sodat die mense van Wallis kan Bybel skryf. Dit was dan die begin van Bybelverspreiding deur die wêreld.
1: Hinto te dangwa da khona bunga ne khabe qane go tena ke to te swere ma ni bible go dam kwa para gata nata khana ka mo dino nta khana ka o tama nye dire a bible shiki
2: ka tshota ke qaganju ke ka hanju ke fiti ka nqaba tshipanga ka jike kwa khwe ta marka je kwa khwe jito kwa khwe ta gwa ke ngonju tanju kha ke qwin e ka ndatsam tanju ke panga tshipangi ta ke ngondibi ta ke tsa yindwa ke khwasa nqaba njuke ka ta ka tswa ke qaganju ta ke qang ta marka ne ka nga kha tswa qang ka kha qama njuke gwa ne khona mang ta ke ka ne ka anga tang ke ti thwa ti gai ma a thwisa itanga ta gai pari la thwisa itanga Jugula owa tanjwa o ta lungesa ti twageng khale mine mi ngu matera lungesa yi ta wa nge ta ka jwa lungesa ti twa ta na lungesa yala ha tu lungesa itali ti twa ka nga ka wisi si ka ngai ke sinta khamies ka bi ka ka twa ta nga khama khoya ke ka ngai aye tali kai ke wana ka ke a buku yi
3: ni ka ta nga ga yi ko gu wisi ke la tali ta ka sha o tali tali khagi gawal ko kitla chundini so man inde ji khogin ga tani da witam da ji ga
4: ike sha na ye ga po ji ta ga chu
3: ko gem ko ga jong na ga nu ga tani da la chu da ji ga da khong go me sa da da ji la da yang he ngo ui ya ta ngo ui wa ya ko go lu gi da tam a ga gi october bayan dang gi ji khwa bu si khang
5: ni ka thon nga ka se o ji thali gi biblia Nika ju ka ju ko twa ju ko ko twa da ju ko twa ni ka ng da ti ko se ko na ka ni ka thon ni ka du ma da thoi ka ma ju da ju ko twa ga de ka chom tra wing ni ka ken mu ja wa na ri ji mo jo ko lu no jo dha mo so ge to ka ke ka jo na mari ga bu ko che ka wa biblia jo na bu da ge mo so
6: ma tu nga ko la ng ma pan ma ju wa na bu ko ya khon ta le wing lu sa ma so wa khwa o kha ma sa ju ge ga african si pan ma ju ta le du ko fer ta la khon ta ling ko ge ho gwa wa ju ga ge pan ma ju ta ne du ko ga khon ta ling pan ma ya wa ga bala teng ga bu nu ka ka to nga bible nga ta ne ke story ang wa kha bona story ta ga ti ga twa ti simu ga ta ne ge ju ke khala ya ne ge mi ka tal ko me ti ni ta ju ge khala
1: Kali kalau tak kunga. Yang selalu kena tu kau sekolah Bible skrip.
6: Mati unga kula ngko kau kuga takkan jumpa nunga jual Bible iya ikte. Ngirkan ngi paning nawa sekut tangga iye tu.
1: Eh tangi tu pas Ozia mungkin bapa.
7: Ki ngi Kasper iya tu Kasper Sanggara. Ki iya tu ti tematkan kerakia yang cawat ngi kau. Kunya ki ti kunya nyama ki iya tu biasan kau mau tu kau Bible. Kunya nyama kau kana anjat ti usan nyama kau ti ya usah. Kita tama hinsa nak tuin tama kan tom ki ke ho jiyo ka twara tama te te ana ta wes ni ho twara te ki ya tama tin te ki twara ku ya na dama te tama te chi ka ku te tun an te ti tama twa te dama te tama te ki ya mi ana kan kara dangi ana no ko khana ko ma class yo ka hata ko khana dama te ana shuri karati hai
8: te kan tawa te te wo na wo at bible khana de eye dam de te tama te kya te khate de eye dam bible te wo ko te tama te eye nsa ku ka te dama ta
1: ni mato ke jara na be ate ko yo
8: te jara na be te jara na ne ta som buka ti khate jara he bible be tan te kya te bible ku ko khanim story ya jara ni te ku tsana tama ko ma ante wa ku ise na tereta
1: no anu ta ke tso ke sikya ke
9: Itawa ko si kyai sa di eya dama ka ata ko di wo teng ya ta kaya ka ngo teng eh si ngo te si tama yisen ngo te ko dam ko ita mango te wo tan te ko wa te aki kuma ako ya ko ano tan ta trotop sa di ho aki ta den te sa Africa ki ansa ten ta ka kyai karo te te tamite
1: an be bulan tan ko tiki
9: ah a be ba te tan ka ko tiki kan kya ina kan kya karo tsana tsaki ava na kon di khanda damna ti ya ko am dam ka kha tem tamango te kaiwati senya ta kawa ye ko ka ngo atano tem ko mo ko ka ye sen ko tem tamango te tsana atas te ko kyaba
1: okay tsan dan kya sa wajera no maria da te swera ma platform 10K.
10: Yati o tera para kianim a extra FMP.

0: tsama tekiseko 3 ire xa mogwa xka fm sikino borite we tsisa rati yafta kapunda tsamdi o polisa ke jawo qokwe a ta khono sebi ata heton te tsiti nga johannesburg jesus ke goiko ke mo go ita mboro ka di kam a omba parana kha nqekwe a seko nyamogwa ya diamante a tsa dunga qwe nasionale polisi woordvoerder a Atlanta mate a katkwano nkwe kwa go kwe hisana ding tseka gana tsonisa ga nyamo ga dite go se sate ngabe kara jao a ta go no gana nkwe a mo go o di ga o mba prana ga nkwe tiens a de mende tsong ka de down ga a katkwano nc 3 boronga kwe kwa mo di kwano e o di ga a kwa motetu a seko o ro khwanita no aka uma a Kempton Park so o landros taka o ke sitegwe departement de samewerkende regering ta gon tradisionele sake ko he aka te ngcese ka sisi mukunda jinwe mo ikitinji mo iko khana nka tak ya ga aka ta o aki ha a national rams bestir syndrome ki elias sitole anka dikwano ni provinces haji ngikiri awotinji khwesa di a veskapo oskap northwest northcap pumalanga tahono fresta di ta khana anka dikwano ceska ngukamqinya dikwa kha khaw ja ukwena no am nda omsinya sana tim twa kama seko eye kwatata khujiyo ka moingo ma ko khuji sinya sana tin ta te ko ngai tsau sa bara atuwa tin a tsuesa hi sana tin a ta ma khoma tin sniwo kereti ta ko nka ma te ko sinya na tin a thung ka wa din na ka a buchana ki se ko a kara khuita o ates na tin a kaite him president ma festis mukhaim di a ta khasiye ko 16 mei ka khirye go musi o mandata han kwena a kara khata kwano ejikinyama drembe a half size kara teinu de gunga oji mu manda kwen ana kute o kanguji ta khono status umbere wanga oji ta khono tu kasi yenye nwa ma ko buchana he jawotin kwen te o kungaji ta khono ngi kunga oji tamaga a jawoko kwen seta de kotiki mukhayinqa ma Frida ga tsaka qoti ga mkuriye 86 ka si go yo mukhayinqa ma 1998 ta ga 2002 ka president si Botswana ke te go jawohi ga mgya go ji u te go kungu ka ji gwanam ga a ka go ibere ga ti bori so gere o ha 14 di polisa a qoti ta khono 3 kumata moite kwano how to bombard kubi a destinata a no kau ku ata kambasi ngotwe khakwasi northwest ane pakistan susiuka ngrupu polisa kwangwe kwa moite kwano garati ikwasi yoko khauta tamano se ku erena ku tlotlo go ngo kwa ke a go sikana ti de ka a ka ngrupu he ngatino a ka a a tsenka mkuwe a doroti gana nyetita ngesi polisa qoswete kwa nchenqa mkuwe te kungoti nkwa kung frai kwa jikate kukawoti nchenqa mkuwe moite kwa no iye te khasi tungu atesi na hii akamsika kaku kaku kapreni si Pakistan no Afghanistan siusiki no aki ya mwata nkwa na ya kujitama tewo kwate an isam karakundi aku aku nkulisi February mki ata ateti Pakistan fraye ka nyama ko te ko Afghanistan ne a giamo tin khau a no aki khanmiye te kwano ana ko tin na te ka qata ha grupu sidi kwana kita ara te ya ha te bori a khir khir ngi khana te bori te te ko xka ke u khwa mana te qame sibe ire qamno
1: 5 minute ke kwa 3 ke xkfm yang he a hanam ke ngumi first mangombo polisa vi koma panga ka o ke ti cha si wan ngam hm e chi ke si vi vi koma panga ka ong ke hok ten ke onus bera ke kunas ke ngwi te ke ngam ke ngla yang he a uwa ke is ke wunan ngawa yi ene ba keng qhwa kang he wa tike he ka nga ito do nga khama khwe kwa tshe khama kwa economy nga na kwa khauti silver o platinum ya kung khmam tangole nka ka police tang ko yana ka o atlanta mate an nda ke hun ka kam ka nge o ka tsegi ka e fesa sidige he at a tsana nge le yang ba thoma ene ba ke mafuki wa ene ba ke kula khanu ka ge nge kongwa khauti o kama silver o platinum ya anqonda ke lo khonti 3 ta sikita khaligin le yang he o vetel yang hum awa ke ka he ko kubi kam ke kempton park ke thulung su bisi ga gaun e tang hum department di he wat kam ga pangangwa mandala ka ong chike tradisi vi kwama ta provinsi ya sezi chika he ya kwa kwa i ge den he da ke kawa tani ka ng he ku khama khwe ngau yang he wangulin ke kwasa ka sentrum Elias Sithole ang ng dagi provinsi ng chief sigang ya click kama ku west cup west cup north vesi north cup chi ke mpumalanga ene wake fresta team ta kachi dige ta hana mandala ka ke kang kwasa ka vi kwa ma ene wake o jawa u i gen khamsung u ta tani ge ta khamsung u ka vi sigi ku o ma ching ge hi sang sui mu ku o ngo jala u ke kai kang ngau kaitigle ko cha khama kun no wak kang ching ko khawai no ge ga khole chi ge khol ko no no ka he ku ke man wak kam ina wak ki ne tam ka ko gi ga tam ta wala yang he wa lieng ga ka wa ge bo chona ge ngaya ki mun no sula ka hi wa ke wak a president de festes mo khain ya ga ta ka ti ga ti a ti ke system ke mai ta ngulin ka mandala ka ong ang da ki wala ya ng he wali ang ga wa pandilang yang he wa ngulin ka ga wa akusa ki kalukle blewa yang he wa mandala ka ong wa statu vi kwa ma panga ong e blewa e chi ki blewa ng he wa ngulin jing ko isi ku ana wa kwasa he ne wa ki bunga ko ehi kwa ga wa kalang e mo gai frida ka kami mo nga sula ta ya kawa ke wa sizin taktaha mogai tamani khantin akhanin ta khate chiki tuzin akha ya kiwa president ya kiwa bochona wa ta yang hukka mata ni kalis to kolegin ya ektora si ta ya khu police avi kuma panga ka ai 14 ke kaudi dri ke sa kama ko khu ke bomba o ko to ga i ne wa ke tin ha ge kun sa ke basi si ke ngben gun asi ko he wa kam ngau si ke pakistan gulupu yin he wa police avi kuma panga ka yin he ke umku ong hanai khwasa ta yin khau ta ta si ke o de gi gi wonang la kya militant group yi e ngal ma ng la ng ke tin ka ki gan yin ke ama ta gu chi ke police gi an ko i kan ko i ta dilang ya milil me ku gi ga bu zala ta la chi chi ya ng ga zi ge a kham sing u ya to da ku a gi ga ti chi ne ngo ga ku gi ga gu le ke khrensi ya ne wa pakistan ne wa ke afghanistan ya gani kunam ta ngai ngau ka wasi ge akham sung u kai ge ka kham ge khong khain ye chon ge kun sa february in ngwe ke pakistan na dawa ki dilaka tin ha ki afghanistan ki tin agan ka ngal man ngas ge akham sung u ka ki wa ki tu mako ong yi he wa militant ki grupu tin su tin ham kem ge gam kun ek torasi ko ko ke wala wasiwa kun dosam kun ngai

0: amba ko to ti tsene mai tengo ngi di ku isa moder da gasi go nti dangere tse o se ti kong e ti ngi sa is karata marti e tsan tse o sa ku ya go ma ti miya go ha yo ge ti sure ku ri ya go tsam ka ti tsan to en go ye nya ma go i tsu ya be ma ya le nde ku ri ji a chi karata tsuke a ha wa ri ku ya go khere ya te
1: amba ke ka ko to ti ro di kamere dertin mai moder da khata te a ti kaya kati ti kuma ati ti karate na ti shure a kota te tsetse te kuma te ti shure akure no ti ai chem ho ya ma be ngu ati no mama tau de to ai te o ashiti ke karako ta kwa
2: bamba bunga to ti chali chal suka no ti to ngiti ta ko je tau no sa tan dangi ya tente kuri ko je kwana te ko chika go hu kwana de ni so ko je ngu go ta ko je ngu tongi ye shin ko ngo ya ma
3: Unirten siwa ngini habuam changi ngakam chahula ka firi temtetene kamba hula kumchayim tetene gya siga maklaim firi ate uke kumchagia kawea tegatina hula ngawhi mchagi ya siga maklaim sakuli tigano mchagi da chuklam ngamcha prokharam ki kangshini ki yikomasi tiga mchagia sinkomcha firi ka ngam prokharam yingia wawo chililo ke kuma ngang ki ka chang unimchagiang ki Mengintinika gika wa gilika, kuaga gigi nulit tawa kau mengubah ni korang cikak gaya ukon, kui mengangkang kika cawan hati netusha cikak gaya ukon, oh katik yang cewindilo kika kalat netusha kita mam, wakem cakin kaya kanggo kram caprukram kita ngse niki ikomasi, ngam jatuh tu gika kanggo kekresidan kita model kengkang ya wa prigelagani. Gida sa kulitik na mga gita kali uam cha prokharam ki ang sini ki kumasi at yugi kumta giya kawalam toga giga ng ulo ki bola nasi gita ako ni sila mangungkan kuna ki ula yung faifir gani bola gita ako ni sila gato sa kwa giya makuwa kana at na gita ang vipaniki giya ng ulo uka ako giya kuma kwa kikoy on nertin siya wangungkini kati ni gita sa bola ngungkang giya ako ni sila mangungkan kuna kiya muni kiya Aha, kaya tali, kama kontali diga mawa kwedam. Wagi gim te gim hokon hai kwedam kum tatu jagi unaga kusi wa kawi kang gya wa kalu kiling hum tatini gita ng hai kwe. Tim hum tatini gay kunga a gita wa mudir tel kika klasi hum te giga sing kika wa pribila kaye kwa asa amad dawa di tika kla. Wana gita lung sa tali kika ng hung ngaya ni kika ng hung gala tam te giga sing ki. Kwa gika lungsa kongkwesa skola ke sumanu chwang gwa manakateo ke Farida ulaka wa dri ati gike faifi kwa mungungane tanavike ke sapato ulaka wa yalfira tike tube diarta tamasi chalumingu lungsa kwa kula ike kanka wa fakansida lungsa ka gika kula wangimitangi mtagia kwa ngakwe wangimitagia kika wangimitama pan salp gani tam tagen ti kwacha ki tamola sangi ya kwasa tanke kongani waria rien da kwigani noria pango oni hela wa telegani kuna igita kwasa vani ya facility der ke telegani kuna on mitang ki game ti gya kon na kam ta program ki kang sini ki ikomasi tang electron nertin sia ngani ya kana hola sangi tam ta kamoda ngam tafita gitu ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam tafita ngam

ma tu mi chi toi in verim na vi chun dui e ni chin i chi sha mi ko ma sin ta ye ku plot fun ten yang ya chun ma sin de twee verskil gemeenskap ge guang iwe pastoor sin da gora ke chu na ga ma to ke ke ke ngo gi ta te pesa ku ta ma ge jeng wi ya chu ya sha ya sha tong gu gang wan jiam mi a kwa mi to go a mo khong mi to go a mo khu dan jiam bi so lang ga he ang ge man jiam mi jiam bi ti sha kwa jiam bi ti sha mu gu kwa a go a mi ya ti ai chuang ka tro ge ma mi ya ti ai chuang ge chu kan da kan jiam bi kwa da ge ding a go to a u ngam khu bu la wi si si ya nge tro ti tro ai ka le ng da unken ko wa kula ka ti sha dan jiam bi ti sham gu ta ge ya chu kan da kan a pu pastor mu gu nulu kan ma yele gemeenskap of gal yele gemeente ai ni chuang mugu ambulilai kaya chikanda kang mugu kuasa yenaha ya nghe problem ya e yakwa tisha problem ya ma kangwa wa problem ya e wa ya akwa tu uanjami awambunga awamkwa mbunga ta akwa tu choka uanjami yangani mom akumsin kukwaka alega tse kaya chikanda kang ka profetu sinkwe hongga chuka ambulila uwa chikwa. Mugu kwenye ya kagina kwe. Ikwa nukunda kwa. Ichi. Ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu mbiya. Kwa ya chukanda kwa chikwa. Kwa komisela mugu ambulila. Kwa ya chukanda kwa vana wa isalili. Mugu nda kusha. Mugu dubi kati ya njambi. Kwa masisi kwa itotolo ya shakam. Kwa ika angwa. Ka uwa kwa mangu vana wa isalili. Ya tupasi ya mu. Mu khamienskap o mu khamienta. Ayitwa ngu. Kaya gamwa Israeli je yanghe ga hakak ogam kak ogam ga param ku ambulila chi khwa kwe ya nchambi ya kangui ku ambulila nchambi kwe chi khwa ni sha nkuma ga ngan agang a uwana khwa ka he to kifwa a uwana khwa kwe amba ya he kinga a kwe kakoga. Mumu, kanda kukwa manga acho, of ka ankwan tau. Ka ankwan tau ang hiin kenga kwe. Mjuma u dama tau. Mjuma u dama ki chau. Mjuma u dama ki chuki cha. Kwe katika anghe, ngongi kwa kwe kenga kwe. Ya kukwa ya ki kleta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka anhe kunda nga. Dunjo kutu inge mjima tawang dunjo. Kukuma ka asha kan gisin kwangisin akta jinge yege twaige ko kawa yasha ga ya ambulila ko ga ta akta nga o jikan do makwa na guna gen kwa ngunju akta ge saka mo ma akta ge chu la gora ka ya chuka ka repara song ya he ati sam guri parapara lin an e wen jiam bi ya tangui awa pandin na awa baret muku kham jiam bi versikul tin ma malanya ko ingang para jinde kringa ba mi o ba jinde muise se kaya tra nge mugo sin kenga gum duing da ba muji khon ein khaling in sin chi problem mangi ya ha chi khwa ein khang bu hu tu chi ate bu ti le lo chi ate ma yang hu twa mu di chi bu ndi lo chi ate ma mta ne kani ko bu ndi la paran jam bi sha mu ma ti sa kwa ki kwa ti kete ko ma kwa a jele mi ya ta ka ma kwa a ta u hu un nam tram ka wi si ki wa ka ti trao hu u ko ka wa ko ka wa ko je ta ka ka ka mu si si ngi te ke ding na ko mu si si chu ha tue de sin chi we tue de sin chi we wa ko je a chon kwa si mu chu tue de viek viek am chi ba li wa agora ka muchwe vega umchivaliwa ke chuka ka malanya yusise mu singa egen ka ke ka ke ka mu ko tbe disen ses mchima ke ka mu o mchima ke khabier mu mali chuke shakhuya hatbe disen ses atega him atega ngi mu ke khama tbe disen nsiwa mu wisise akwe nunga
nsinga ha January ya ngatshwang kwe mthwasing uma rechtig waar mang hile qedinga kwe tibe dezen ses mtutulo dakin wanjiyo mbi ya kha di mima ngile qedinga kwe tibe dezen ses matutulo dakin shimi shoko shim tibe dezen ses matutulo dakin shim mi mweni ngan amich ng taka wama kodutulo dakin shinga wola ya ng mapadinga waka kawya chuga heken giya kwa kaka naka mapadinga man amkubu nga ya chuga ndaka hama utuwa kaya chuga nda ma utuwa problema wanji shimi shoko shim di shimi shoko shim ayim hale ng ma utuwa problema wanji shimi ndo ayim hale ng kaya chuga ka njambi ya kwa ngom njambi tuwa kwa pastule si ngayin si ta pastule si wa a aya chua he uwa ha ching aga kaw chao shanko ang wa pastule ya iwa chingwa ang hatu siya mkutala ndowe kwa kaw ka hin dowe ya panga mkutsinga kaya ku a tingay ka nga wa mingcha panding nga wa mcha shakwe mcha panding nga mcha ngulung da nsingko li dima mcha chukam kari ngui ka wa kwanda wa katinga kwa ndawa man ngayja katinga kwa problema kawasin ako o cho problema ando atia mihe kwa a of ya chia ya awa uche wata maria mihin ya chia wama ya chanko nko mihin taka ya chuka ang kamatua tu kawa kaw e ako kay nami kwa problema kaw jianga mcha padin nga wa mcha utuwa problema yang kiwa kaw e yang kakia hinga kaka ang mcha padin nga wa mcha saa kwe hing kaya kwe hing ang kwe hing nuya kwe nkashin nga wa mcha shoko shin iye hetu ma mcha kaya chuka kang unga ang miso kashin manga hakwa ang muku ayu kwe tangkwe ka ang muku o muku shilang ayu kwe tangkwe ka ang kaya nga kwe njambi ya ang he wala wisi se yako kwe yunga yu kwe kaw 16 o kaw 17 ya ang atuwa ng he yake yunga yati yake ngkawa e kwe kachika ang eva nabasali like kawa ike kawa ike kaw chia platform ten njambi ya ang yako kwe yunga e kakawisi siga ike konga ike sing ike tung kamatwe disin chiebe tamara ikwa ke kam ike yachoka ang a heko mim chatuturu sim chengke afrikaans kwa ujala letra ngea a oner suk mtuwa nga ewa mi wandaba tamakuwa tusha kankui makuwa tusha kankui kankui nga wanjiambi nga kankui takaya chuka ang a njiambi angu kaa kaa kando wandaba nga njambi ang agwe ha kage wa chika kanga para akangkui sonar akwa kwe sonar mku ambulila chikwa kwen njambi ya kangkui wakaya chuke hi mangi o mku kwa i ta bu ambulila i kwe kangkui ka ang ta minkanduli ngikula taka wakwa ke shampa samte a tambula kangkui ka ang hiyo yang nabaga kwe tupi tizan chiva yang achuan ate kawa njambi ya janga jau wana kuya nga tau kam jau kaya kam jau singa kwe kako kwa mja tau singa kwe kaya juga nda tuwa chiki huwa chichiri ta kawa kisa njambi kaya kankui njambi kringa wa njambi veski sa njambi kanga a kuma jau wana kuya Yesu Kristu kaya ku wa chiki hi makungai kwe kungang njambi veski sa ingi nyungai atikta mai Moses wa wana kuya amen. Baba chile mchibu ya ine kunda ko uinga mutisa mkutisa hanchiambi njambi kankamu kwa mtungwega mwundila Yesu Christ atingu kia presenti kwa njuko uinga njambi chikwa kri achunga kuu kwa uinga pastore sing ya ambulula a pastule singi ya chincha inga cha mugu kaya kenga kom chinga manju chi thwa ku ya nga uwa chinga manju chi thwa nga uwa mago Yesu Kristu chinga pulan chi ko present Yesu Kristu chimbu yang kon nga yuise si ya pangila eska ya un jambi pula yuke present ayu ke kan yi ambulila yi shogo singi kon yi shogo singa kaya chuka ipanding na yi o Yesu Kristu angen ayu ke nge waka longisha. Agen ayu ke nge waka ma ilongisha ang ayu shokushin. Kaya tuka ang taya ka ang. Iko mgu ang a hayi kikia. Mago Yesu Kristu ayu ke kng. Ayu ke kng. Mugu ngu kng ayi.
kengia ding ai gue ngang he es kang ke kunya yan eh ati kaya gang mago yes kisung ang ai yitan ning ngang ne gang ma bunji rilam bunga bunga chai e hingia kwang of ker ker ka wisisia ingia ha platform tin ang a chuan yamangia kwengani yamangia khun ingani maktua maktua hangula da makedanga kwen chiambi a yuwisisi a hangileka ma kwen chiambi a yuwisisi kwikang I ambulila chiambi a yaku nchi tra wisisi a lukang uwa nang tra ke itwa kifa mom angwan jumba ma kwen chiambi yuwisisi ewa ha minskap layersin yuwisisi a yela ha minskap ma kwa a yuwe nge yak a hachik tra Ik ah, gue ga chiga ange age hangula kwai. Gue ga chiga ange chip thwa ge a umbra yi hangula yi sa yi problema sin. Ma gon jambi o yi sa a, jambi o ngin tuma a, ni sa yi chip thwa ai problema. Ye na chip thwa te chi ya go ya problema pa ni no ya kwasa. Kaman duwe ai problema. Jambi man ngai ja ka jinga gon jun duwe chwa kan. Skola ko yan e, ma gon jambi o ngin jun duwe. Nkha ke wa ga kalungisha. Nikuhin unang a. Kumangui wa ministerisin, mangui wa presidentisin, baga yes Christ kaya chukanjua tisha, baga chijin ting an anju, kwe kuingang, kwe ha yes Christ tung ayakao, kwe wa kosin visise. Amen. Baga chile mu chimbu a un, jua tisha, mugu ai, kwe ha miaso, aya yadri, ta ikuang hun, ye hiya sha dan jua jua tane na khong khong ai go mia so sing da to to khong sha an ju khong khong gui bola jung gan ju ma so ko ha ye

Firin fir tegmani tegna gengita ota kikanga firi ke konke radio XKFM. Dem chetini kamba konke omni teki 16 yem chetini ge ya ngom cha program yang ge ya wa utili loki wala senki changa te ki kon te ki kamingo mcha program ka fir ge ngo program ngi ke don ka kole tam che fa firi gani ngom wala senki changa mcha ke to ge ka kangu ta Kangot kam cha program ki chong de kum cha tisa ki wana kang gya wa kal kiling cha tina gita ngang ha kwa da sa gulit tigdan wam cha gita chuk kam nga cha program ki kang si ni ki kom si at yu ki kum cha gya kha ya nte gyang ki wala tini kang ta kru yim cha tang kwa ya kang ngam cha program tang wik kwa nir tin siya wa nga ke ni ya kha.

0: kamtane ne ge ngawa yefro ngi kalong sa di ke sonda skola da sonda skola wa chi jala ka tse ke aku ata wa ikanda sonda kha koma ngi itsa qaya wa kirka ya ganga ata wa ka gam e kawa ya qaya kirka ata re na ku tivi ta ita wa qalong sa sonda skola da ma sa ka usi ke yefro ngi aku ngi u kwam ku hum ti be wa kirka ngwa kim ai di wa kirka am ti be long sa sonda skola da ma ata ka mika da kwa da kwa kwam
1: Mia Mika Tamas on the school me on her visor. Tagatrotati Jalan, Kimku Guda Wagitawa Girka. Girka, oh, that our long summer near Dulinuki Girkan. Van Girka Waffer Aneria, Bible Wa Ota Gutin. Kati Gaita Kongawat, we are sinking me dawa and toki gutin. Ta endi behen, the way who siki glass on the school. Tagarunkati Giki to a June, July. Kola u I wosi kregi tam. Ta joa ma krakhun dewe dehun. An mudakhi dewe u ngawi dewe ki gerka. Kati ta dawa ki wa gerka ki ta gdegi koe gerka ki gdi. Kwa dawa ki ta ne silang de long sa. Ha dawa sila ta kanane kanju sun ta sonda skol ka troti ta talam he. Tan kale ngui genhi kuna ki wa gerka ta ka gdang kwa ka sun ta ke. Mi tala nga sa degi kreti ta gerka. Ta minga eki ta gerka. Ta tikala ka ka nga o ta dawa ka ka ka twang ta ka ka tso ta ka tso wa gerka ta ka kwa nga tso ta ka tso ka wa longsa ta mkwe dwi wa gerka ngwem dewe u nga wa gerka an mudakhm dewe ngi longsa ta bible la probir ng longsa mdewe keti jala hng ke manire jala hng e a fer menire ke ka tsi tso e tswa tswe ka ka tsoga du van ka nga to ka tsi tswa wa thagi tsike nga ye froki konjuke tswakwe o hongkwe o ta ka kwa kweta tswa tswe ka nga du ta ka gya tso wa ka kokoma ke gami
2: sonda skol tota tsi jala hng ke dewe ke tswasen somte tum ka sing dewe ka longsa so ske tsi ye fromi ka ke ngwa dewe ka longsa ka khale ngwe di tshuka ka e dewe kwa belanger ke ke tsing pasika begene so ske gir ka kwa ngwa tsing pasika begene ka nghe gwa he nha agu gwa ng tini wa tsi tswa ge sing ye tsi ge tam hum dewe ng tini wa sonda school gir ka ng dewe u som te sing ka tsi ye tsi tswa gang gir ka ng dawa khala nga tswa nga he anda ge tsi ge he pastor ko ng ta ga tsi jala ng ke tsi tsele hi ku metane ne diwe he tutu he da longsa khale ngwe dzuka tisa ke ke tsige he sike tisa bible verse ke ta sike kutanga koko mangama ke mti ti ge hin ye ge he anda kha tutu ta saga ta kwa ke ti ge hin ye khoge dzoka saga ta diwe ta kon he ke tsige he sike ta nga diwe ta tutu ta longse ke bible ta bible la ti jala hin ke mti ke dewe ki tswa momu dewe a longsa bible ng ta nge tsige bible kwa o kwa ta khoma ka wang a he wa vizilika ka hinka hosita nina gya moma ke bekhana ka ke sonda school ta henga kawe wa vizilika takatane ati zala hunke atete mhim dewe unga wa kirka sos yanuari ke ika february ke sonda school ka bekhin hi de inscribe hi e hei klasi mate sos ke zuko ko zuka o hadewe ki folkhin si khrati ka dial u ka dial u ta dewe ka longsa takawati zala hunka longsa dewe ke gwa ke gwa ni khunga hoa ta khomo ni wa ngua wa tige he sonda school a betegni ta sonda school kanwa betini ki ki kwa singi ki sonda school sing hunga tu hung sing ngoma ing enda fandi yar sha se bra u ka tso kala khale ngi tse gi ngo na ka nga ngi ki zu a onervese ria sonda school sing nga ka tuwa diwe ki mali ta zu tswa tuwa diwe ki mali ta zu tu diwe ki tswang zu tu ganyala diwe ki tswang diwe diwe u ganyala yi ding ki tswang yi ding diwe wa gerka wa ka kokoma ke gami he mang le ngoi ki sonda school ki tswa
0: me sa ka nga bra o ke maleta kama thota ka ha problema ke dewe dewe ding wa ke o nervous re hm ta ke kan wa chin nga tsitse ke da batrue ke longi sa to sonda skola e opa o enter iwa break ai
2: so ske men ha ka ka ha problema ke khale ni momo tsetse ge hin to ka first tan ke ke ka tu duka tu trick dewe anda ha hin dewe nge ke ka se me begina fan january to tu ke december ma wa khaniti tan ngale ngwe dewe ge sing dewe ding ging ka ke ke duta sing ka tu dewe mali o mti mali nga amasala duka tu so ske jwa tisa dewe ke honor ti ka tsing ke ke honor ti ma sing kwa nga ti tswa nge ke ke ma kalu ta tsi si sa kalu ta ngwa ke thwa e duta na tletse ho ya nge dewe dewe wa khaniti tani ni pas ya tsatsang ho dewe ino wa kwa la diwi tsawa ta katrota belanger kiki dewe trosanda dewe dihing toka hiki dewe tu hung hani tihing san katuan nga wa hani tike wa flis ga kota duka tu hung yu hani tike wa hestele giga ke op December wa tike he sonda skolgi onerveser ka on a December ke abrai
0: kesa sonda skolan kai onerveser nge kausi ke kai ke kai akwe nam a dewe desung on sung folo hande yare ofu kawam dewe ma ke wa sonda skola he gach u Only doing their school lang the longest, of whom only doing their girkan the longest. Now I came, I didn't want a little quatch or can go quad with Kankasiki or Kirka, than calling me the way or coca, Joe, or for the way I go, Kaika, the Kula beer, and he did the beer, the Kavasita, the market, I get what the going on. E a kwa keke kulung tulung sa chikana kato kato wachi chala katani na ota adia wakirka katani ota adawa wakirka wachi ya mtuma e kaki sako unta mta ke kamturu ta ke sako wisi ka kwa kwa kwa unta mprogram tani machu unga kamu

0: Kota kaba bola tata e kwakwa e South Africa wa Betway Premiership he kwakika ngwatse kwa masenge Orlando Pirates tenege agwa twede masi sand Mamelodi Sundowns tenege agwa bolanga tsi man kroi ge tena agwa a gentse star pende Orlando Pirates tenege wala ge agwa fa gentse star pende wa sen kaza tsi dot di dar de kuna ko e kwa ya gomina wa negen 40 pende makala to bolanga ta sen kwa ya mafa njuma ge ta ngwi 3 pende kama wa kaza tsi di kama wa siko kuni united kama sen kwa siko kuni tenege ngwa da chwa di ses de kuna di tenege ra gomina wa dren 40 pende akala to sen ge kai tsi ge ima wa na 3 pende ang ye ge ta tena agwa chota agawang na di fierde kuna ko ege tene achuwa wachike bola ge khotko da kamba ge kamba ge kawa ko pokta tla ga tla to amhu mtf sindi mang em kuma sing ale gam kuma sa at kabisi ge ha kondisa ge tla tsam chum kwang ko da bola ngete ne tswa kwa da bola ngete ne ge ngasa kwa Orlando Pirates tene chi ge he ang kuna wachike tene mag ge ha ha tla to sing da ga wachi jala sing ge ale da yusin tene ho kama tsam kabisi wa SABC sport ma sing kabisi sita sa kabisi ge thaling ga tene wa khontele ge khwetam ge tla tsam chum ko da matla to da sing he spanish a duti ge ha khotla ko juma chik ge ta akum khama khwe nan ko che bhola ki nga ya ya komisola si ate chike bhola ki half time bhola ki asike nal ko kala to sin khauchi sma ge ta nyang nga ya ima ge ta asin ta chinji o bhola wa chike bhola ki khok ko play ang gente ni ge ge khok ko ngwi gi sen ge ta khui ga ta mung guna khauchi sma ga sin ta ang o play sin la ta o play gi sen wa chike ta ni ma ya kala tu ka ta ge khauchi cha ki sa don nu kuna ka wi sikala ta ne a kala tu ko sin ge bhola du chi ge ha komisola ma bhola ma ge ta ne ko ma ge ta a chinji a ma sin ko sin tu si ge ren kho ta ang asike le kho ta ang lita wa ma sin kho ka wi ge ha cha chi ge bhola ko he bhola Zilita kang desert agnes bolama amanegisnga njuma gere kutka ngi kama kya kazetif di kama kya sikukune united wache bolagi kwakwa kama sikwatene spanitwisi gite tu kama kutka ja amanegisnga bolama kya kazetif mi gere kutka mbo bolati kama kya sikukune united
1: Si bora timo ngon Kaiser Chiefs asukukune United sa bora ga sa tsane timo ngon se ko Spanish sa tsam yo ka khoma qhega gore timo ngon se ko khone qhal qata mo se ko khoma qhega ta no kha Kaiser Chiefs ko khal qata se ko khoma qhega Spanish sa tsam yo ka khoma ga gore ne te kwa kuma na ta igra se ko qhega de ma tshuwa ko nge ko se 3 point de ndego re na ho sa draw se ka se ko khere gore re na ho sa se ko wina ko wina ko gore ta maka Spanish sa tsam ko se ko yo ka qhoga ta keeper sa ta ma ke ba sa se ko khoma qhega gore so a ga bora se a ba se mo ga support na se ko qara gore kwa timo ngon hi timo na ta igra kha second round ya kai kago tsamse e kare kenza kuwa magoreta
0: ya masa dizirini kwara kom ke che bolagi kwa cross pani tsisi ge ta ang lita wa kama kwa kwe wa che bolagi kwa kwa sa tani ge ta akala to sinko e bolaga second half masa tsi ge na kom juma ge ta a wana 3 points di sama ge ta ang lita wa sama draw wa che bolagi kwa kwa wa tsike movies tani ge kwa akala to sinko ge bolagi ra tsum kama kwa pete we premiership tani ge ra kwa tsike old pida mukaba stadium kona ra makala to sinko ge dum tsum ka ngala ngala mungala che bolagi wa tsoi kwa kama wa kaiser chief dikama wa sikukuni united wa che mdivi sa akala to sa bolaga second half da bolaga fa tani kama ngawi sikuna ko he bola chigi spanish ngage asaya chungu e khoti sangge asung ima geta ne akhawi khai wa bola kule baga bola giri qawa kama kya qoli dik makya chola dik makya ale kona wache bola ki wa ko masung ko bola giri tan kama gari kungum kama ko kama sikwa tane sikukuna united tane ge wanar garo champion ngi ko cha bola ko he peterson tane ge te ge na kama ko bola cha he tane kona ki qot bin tane utkha bola tene kwa tsikona tsika benje kwa tsene kwa hema se seri no hoge wana garu kuma ka ke itwa bola ke meta to bola ke khasi ka kwa ta ka boxi o kuna kwa yakeng kwa ka ke tanto bola ke khasi kipa igu bola ke tsadung e play antene ge tene ke kha kama ko tsu tuma a kipa wa che bola ke khokwa no se kwa tene kwa masung kwa he ka je tif magi ge ai hanwa u bola ka se ma ka tu rasung ke bola ma tsu ge tana kwa ma ge da anwa wa che tene ge ai ha tsala tu ka ba senda bola ge kan kama ko ya ya first half antene bola ge ku kama ko spani chi si ge kum kama ko te tu kama ko kum bola ko le ne chi si le ne akum kan le ni ko le ne bola ge ra gmek ne gmek bola ge ale kuna ati okay bola tene ma tsu ge kum ko le ni ko wa che bola tene ge ki ku kwa tsu ge spani chi si ka sa ku bola sang ge da gmek kama ko ni bola ko bola ngasi tene ge ku kama ko tene ge da asung ke ke ko chi ki pa cha tene ge re save kama ko bola washin kwa tene ko la gya mchabata sa peterson centre gere ge se kam ko bola khe santene ge akwa tse bola santene ko kon ga ku ga tane sa gere ge se kam ko bola makala ro sun ko bola ga se na play sun ge tene ge kwa he kwa o tene akala tun sun ke he coach sun ge ha no bola i mag ge ta sa um juma ge ta a chin ji bola wa ko se ge tene ge kwa akala tu o sun ge che bola ge akwa kwa tse ze tene ko la gya play sun tene ge kwa akala tu sikukulu united don hola tene masin ko la tene ge keeper lina chin ge bola Clark Carter and Giagola, Cucci and Giagola, or Fierce and Giagola. kuemadene tlaso sigwe munare tene giagola mochela tene giagola makalwa tene giagola masinde nikola kia dio mande mokhotla mokhola tene giagola tene tlaso sigwe coach simatene dira tsiga nqekola masise kokune united tene kona tinda yeke tene kwe khotla substitute kona yasinge kai bola dwi tsiga nqwe yiba ngene coach tsigita asinda khamshinda nqwe u ka bola ntuma khotla tene Betway Premiership ta khotla old Peter Mokapa stadium kona ke bola kwani kona we chema sinqwa supporters tene gira nqwe ke wedang tuma ngceme ka ngwe khwi nge ngthwamda di maqwe mfika zwi nqwe dzam TFS nqwe dzam gumasi ale gwa mqwe radio FM wona rashe wa nqwe neha saka bisike tene akondisa bola tene kona kwe masaki yibishe kama tsamo ka tsitana SABC sport masam thaling ngada ne khonthale ke khwedam ngicala cinga ukuthi ingena mke ka wami aset fund is dali sto dala etike deseris ka choro wasi kwa bola ngira ngikhamba ngene ngikhamba ngene maqala to bola ka second half sing bola magita ok khabe ngwa 0-0 dia ma ok khwa 1-0 dika ma 2-0 dika ma 0-0 wasi ka mishi maqala to sim juma sitla kita go 3 point kama kaze chief machi kita ngwa ta asinda ngwe oi bola ta sing thoka o ta u dika ma wasi ku kuna yine ta timanti ka sinda ngwe bola ta u thoka ko he bola ga gata dikipa cha mashangita a safe u bola atimbu kita wa khama bola ya khabe sikona kwe masim juma ngicike kita a vina bola tikoko kha algam kuma ke radio FM sa chike bola ke kuku spani chike wa gaze chief sa sikukuna united
1: xka FM 107 qoni yake team rencisi boretek enza abasiyamana ko ha sikukuna united sa xa ko tek are mana ko ha nqe cam ka team ndikona khasa yenqa ko sankara ko xeka ra cam half time khasa ndote ikara khasa khusi nako cam ko cam sika khasa qenza ku gara ko abasikara ko na sa ko khirika ti ta ci cam siki sa ko khirika gureta nqe kha cam enqa ko churizi ya xeka ko cam ndote ikara khasa cam gureta nqe kha cam ko tsi ta cam spani sa game yo ka nqa ko xeka ko cam no a khasi ka nqinge u kha khusi nako cam go rere na una ikara kungara kainza kungara ko kirika gureta rena ntwa di tamto angie go yo tsinza senzita go gurere ka o sikaga tsinza senzite gureta no atemo ka spani sa tsamiyo ka tsamga yam ka diwe kire khasa dia ka se ko khoma kha kwa da ik e kwana dzi a se ko tsonza be ko be ko da kanga go sakyata mga tema do kansinu tsonza kainza kunu be sen ku sen datin hite kwa ko mo na te ikara kainza kungara ko khasa se khire gureta khasa bore atemo ka se ko khoma kha khasa tsamga tsaya khasa ku sere ko kanga ko tsamski do te ikara khasa afasi ya ko khasa kana ko ata ikirasa second round ga saya kana ko kere gureta kone ke camte a second round dikiti a bora ko ke camte ga bana khusina ko cam ga di half time ngom sina go be at enza ku ngo si ko ga khere teno khasi came yeno khasi khere ka cam khere khere tati nu hite ko ko bana siku kuda united ko 3 point enga ko enza ku ngo re re kaizer chief kwa ama khosi kwa ka tama ndaye kwa ku tema 3 point ek enza ku ngore re no ka sa draw ik khere gore na ndot ek ra sa avase ka sa avase ko ya tarita kaizer chief kwa avase ko ya khata siku khune ka denga o ka tata ya khata wikira de siku khune kwa seta ni temu na ta ik ra khwa ke he ka tsere ko ntsi bora avase ko ya khata polo kwa ni ka ntsi na te old peters medico stadium sika tema ning iya made te ntsi bora na ta ik ra siku khune ka di khanga o kwa tsere mana khata ntsi bora na ta ik ra khwa sia ko khere gore ta ara khalka tui ka tui wes ku khuna united supportana no kaizer chief supportana tui na vet chamaha mama lodi sanders masanja wanak etermana ko ha ni Betway Premiership supportana ya nwa khwata muwa tinata ikare kainza khana qoqwa ku etermana kho ni Betway Premiership ku kirina ko hana hinga si bore tans pan so kirza nata ikare khasa ku kirke ku mama ngo si khere gure cha kem tui kham qeqe chama nwa ko qeqe ko anata ikare ke khuzi ka pare gisene te khuzi choki khago di deseris ka tsorono Stefanes Dalisto Dalata ngisi sanqwe tya muwa tsa dikhaya kana nwa ko mo supina ko ana te ikare ntsi bora sikwa ngi Betway o ke sene go sekhere go ai ka sika yam sina te kamse ka guwana mka teseta u qwade ke dino hindot ikre temogo da silva yam o kana khada ka temere ai ya khanya te temwa te kwano khamte ma ken kar kana te kokoda atamse o ikite men ko boitsa ka tama ngama kwa te na te ikre khatsa ngeko guda da silva khamte ma seruno nga te ngeko ima monta ikre okere gureta atamse ka seruno khamte ma avasi ya te na te ikre kam ko ra ko tsezi a suzu suzu sina te ngi khama kande ka te ko sina te ikre khama avasi ya ko derita peters khamte ma ti kipa ma avasi ya te suzu suzu seno khantsa kamza ngukwa dzia kampu kara go tekoma tikwanu de ga gamhike zehinya ko kwadzi tama kha kha kampu kara go tema ndo kan kampu ka dinga si bore khama tedi ke second round ke nata ekra khama abasi agreta falsa tsami ko kana kha kha ka pare o ke kwade ka pioro si khweta mi re ki mo tema ndo kana re firma kalil kham tama kha ka pioro ek eka sa falsa tsami ko kwate de kha kha da sa te o siki siku khune united sa tsai kwa kaizer chief sa dia tema ndo kan kung sanduwa ya khatema tsam tsam tsam ha ayekwa da chewe kirina mate stadium as apocha na kwe kha kha da team an kwanu a tsam si oike team an Kaizer Chiefs kwanza sinza sene avas kha da team an kwanu tsele kham tema di bona mka kwa de tsu sene go khasi ka tsam yo za kha da team an tsu sene te Kaizer Chiefs kwanza sinza sene team an kha da team an kana tsam si oike siko kone kwanza kwa da we team an kwanu Revre makwaku ka ti kham chamu ku karako supply ya kwa chama kha ka pare ku kwa ti siko kone kwanza ha ro kha ka tema gyam na gya kwa ne ka pyo twe ta mi twe kenze ko masa temo da tsam se ke tana kha kha ro tha ka zer chief support na thoro ku thoro ko temo da kon kha kha da khana spani kha kha twe mutu khoma awo ko kha tema kenze ku ma ko si chiya mane ko si ku ko kharita ha tsam se ke temo da kan tie tie ngiyo tsa kha tama aba si ya te sep sep chi si ka nyunta temo da kwa nu tabi so kham tama kwa de temo da kwa nu a tsam se ke tabo tsele ka te rive kham tama tema ne kan kante tema ne tsam jo se kante Kaizer Chiefs kwa an sinza tsam tsa kwa tiyo kha si ka nyet ya kwa te ngiyo tsa siko kone kan tsa kwa se na tebe gwa na mka tema ne kanu ko tsim tama aba si ya mana tema ngiyo kwa au yam kara ukrina 11 kwa ka ti ka pare se oiki a ka ka enza ku mana ti refre ma kwa ngiyo kwa tema ki engra te te ka pyore ek e ka ro enza kha se na ko bore tema enza aba se mana ku kunta a ka si ka lila kam tema ti nga disko kone ngiyo kwa tema aba se ko tra kwa ti te o ze kha di ki te ku ka ko mu ka sa kem tri kham te ke tema te kre ko nga ko na te igre ke gra pyore tro eta mi te kha se ntwe ke enza kya ti siko kune nga manza kam zu zen gara ku yenge ka ra nga se gara ko nga tre ko sin ge ko bora ka ra kha siko kone ka jema kana di bara ka paro ke tema de kanu siko kone ka ji kawo ke bara kusina khara tema ka tsam siwa nga da kusina go siya kha ka pio ro khwe men dan siko kone ka ngiyo ma tsaye ko khwe kha tsam siwa ki siko kone ka ji siko kone united ka di tema kan bora siko kone ka ji e nzanga horo go bora tema ka refrem hamtema aba se mena go ti ti a tam se ge tema ande kan guwa nam ka ti ni ti a bi ro de kre tema ya ka support ana tama nwa ke ga go ta kwa ti mu kwa sa no te ikere kana ka go spane kana kana o kina materi ta siko kone support ana kwena vete mo ha ni spane support ana are ga wa tema ande na te ikere nwa ki re bora se betwe premier se ke yam se ro di league ke ende kwa mate kenza aba se mena go khama go re ta ka benza nge ka ro da gam gam ka tema na tam se peters hamtema gam na gam kiantete bere ko yang out ta go go da tsam se ke dunga ka kiant kiant ko gam na gam go gam ma de mar ko nga anenza Kaizer Chiefs ka di Kaizer Chiefs ka di te man ko len tas ku kar ko tsikanza khana ku kar pas ya go da tsam se ke de ga kar go da anwa kha ngirin zo kar go ku kar go pas len tas ken zeng ye kwa skill se ka ko ru ka go te man ha ko gar mo di nga da kar kha cha ku kar go ka o gi ka kar go da te man da ka kwese kar go ken ze kiant de ku ye ka kar go da e ki kha nga za bora ku sin go da tsam se go zena dre tim ki a ma skill se go ye kwa de men ja na ma tsa ya go da ka pyo ro twe cha mi go da tsam se ke che mo arukano tsam spani sa de kai kwa che kare kwa cha e kaus ka yam sna tek enza ku amana go kri na mate siku khune ka ji siku khune ka di bore che mo de kanu hiba ma kenza kham che ma ba se amana te nga kho de gam na gam ku ka che modi che mo de kan siku khune ka ngi ngo ma sia ko te mar ka khuni sika tia yo ngi ka ma tsaya ko tloya 740 minutes so tsake tye ya kho wanam katin tsake khuse ra tlo tlo ka iyang ye ka go score ka go anwa go tlo ka ra se go kone ena di ka ya da ka se go cross go ka ra go tsara go da tema nanza pass ya go tya gara na ngar enza gem gem ka pass ya go da tema han kha go ya go dar na go da se go kone kha go sen khore go enza kyang kha ti go ya go da ka tsa sif ka ka pyo ro tlo tya mi ya go da tsam se o ki men ja ke di kere se na tye tema re kwa no siko kone ka chungar ko ngia temo de kanzele tana mate yenan twenda ma Kaizer Chiefs ko ani sinza temo de kan sinza ko kana ma bora si gara si kya ska temo de kan kam ani khamza chuwa Capiore tama creta mi ora cousin go ora crossing key. Amakenza kianka the crossing lane in the passiora tiven hantogram katin cousin khana crossing go ora crossing dana to ye kanka ora ka o ka obora tiven kan ek ek ngi ora sikuna defen ga dana kam susin kar tu ye ora kam suge tiven kar dosu. Kam tama tiyan ga kas tiven ka ora ora tu ye ngi ora ek ek obora tiven hantro ek ek ya ora kam suge tiven sikuna da min sirga abasa go ta mi tu na na na kasia ko twati tiven 20 boras sikuna kasia ka abasa fa kya engar glovu khamcha makhama chama kha giam giama khasikara glovu chama doganu tindi borawa yam garigo akana hozati manukun sukukun gatama na kha kha chama kha ngan na kasiya ko temanukun giam giama khakara pitasen na kipa mateman khazir sipka mtsun sa khanga sa khiati deven na kakara kha garan glovu giawa de kak tuwa atema dukanu kanga sa tsonsa kaiye kiyama de mazezina matri khamte mati cross ko ya go banan auta se go te ya rakam se oki singiye ko qara kha borat tema dukanu ni khan vier tak minute se otsa gite ya kha wanam katin tema dukanu sigu kune kaji sigu kune kaji tema dukanu cross khamte mati tema dukanu te iya jango qasa ki atben giye ko qata kweon sa qawo sa gara jefen dama Kaiser Chief Kwam Atam Bore Hasitama Siak Gia Kuwa Karakaja Sigu Kuna Kaji in the corner Kakatam Kakiavate Peters and Hamtama Avasiarati Krognat Atam Kardos and Gyom and Yam Yamakamutia Kiankianta Kotuya Gakaratam and Amsu will come to Kabenzak out of Kaiser Siplema Atam Sugahan Kogan Katin Kabenza Kukarakana Kautaro Sukuna Koyaksad Atam Sukahaka Kaiser Sif, that means Amakosi, the Kuas and Kurama Kantra Sukuna Koya Kukarakata Kautahoku Kapiro Koya Tamiakata Tam Suki Serino, Twesen Karatama Singiago Serino Masati Manukanu Refer Makan Josio Yomaha Hatia Capiore Tamia Hatia Tiamarukanu Ditinde me, Sona as a casket said a Yams and a Hatia Tra, Petway, Premiership Tiamarukan, some sponsor the Taiwa Tia Karavacha, working in a match, come by a second round the Yams and the Kenzakuati, Nanza Kusinakosia Hatia, Abakosika, Toganam Gatino, Kaiser Siftimanagan, Yam Yamapasio, Ratam Suga Kenzakian Tankwati, Tuyangaka Akia, Koya Rajavetam Sukunakoma, one cutting Amsunakan Ankum Tavakaratam Suki, Kaiser Siftagui, Garaman Akorgotim and a Yam Nagam Kusanakotim and Siganza Pasia. Then Chas, who's in with Karaka, comes to the Jeff and Jumpy. Amagano comes to the end of the Kanga, the Kumoko, Kuya Kanga, the Ake, Aboratim, and Hakoka, the Kaiser Sikaji, Nan, the Kok and Nan, the Sierra, Kuya Kanga, the Ake, and Jim Skusil, and Gekata comes Oki, Koroka Hakoka, and the Pasira, Amako, Sitamis, and Kamako, and Gekata, Kuya, Jeff and Sukune, God, I miss it, didn't keep him a day, there got him to Atam Karaka, Atam, Bukaraka, Otaho Hata, keep him and give us in a monogia, my hot at him on the Kok and Manza, Sukune, Yen and Fifth Dominate.
0: Yes, ABC Sport. I was a bit of a One touch, two touch, pass it and Kaiser Chiefs tang gire pangangwa. Kwe seri nung awo sa kung hapola ka chwa. Kuwang ka awo sa hapola ke. Yamako sa nga ke. Gham ko na kuwang dang gire. Para gudu bola dang cha kipa. Kipang awo rang muna gu bola defenda tani gudu bola ka awo dang cha ya. Seri nung gire tani ke. Pati ung hapola ke rikarung kumang tani duwi ke wana. Kuwang ka kutam bola sa pura sa mga tani. Tua tutung nga tiga ke seri nung ke o. Seri nung gire tani wana rikarung kumang kumang kwe yang tani ke. Pati ke ung hapola. Wachia bola ke kwa. Kita ni dulu asyik kau United kira, engkau berada di kong kamera, berada di dalam ini angkong angkong ni, asyik kau United kira berada di dalam apa? Macam berada di kuat kau? Ya masa 25 tahun ini tak cuma cuara berada di kira kau 0-0, Kaiser 0, asyik kau United 0 macam berada di kuat kau? Betul Premier League tengah kira kuat ni, Old Peter Mulcahy Stadium, ya masa berada di kuat kau angkong angkong ni, asyik kau United kira berada di kira kau berada di awal sepanjang hari kau na, angkira kuat tak kau ni? Masuk untuk kampung kena long cross, kira kau siapa bola? Mereka cerita ni dia otia, bola kira kau kamera kau kasih cepat bola kau siapa kalau nak kalau bola kau kau gudia ingat bola yang ini kau na, gudia orang kira kau defensively, bola kira kau oli kau na, kau siapa bola orang kira begitu, pas, pas bola ni kira kau ini kau na ngok ngok ni, Radana si kukuna United Giva, ngira ngwanta ngoli guna. O si khopola ki kumkhon leni. O si phola ki kumkhama ku atere gete tsela ni kuna yang ngwanta si kukuna United Giva. O si phola ki kumkhama ku atere kumkhon ke. O si phola ka pinji phola tene giaga. Ngira ngumkhon ke si kukuna United Giva kumkhama ku ngkhopola ki kumkhama ku ngumkhon ka tsala to phola ka tamja. Oli ko gira sa khon ke musima ngo gira ku khabola. Phola tene dida si kukuna United ki oli ko guri phola ko leni kuna. O che phola ki khotwa. Fully modi tene ke gola chure khabola ar ba se bola gere kankamo ko khasa odan khala chola ra gudi bola ra kho ngira cross ko bola gere kankamo ko bri cross tene ke gola cross chola ra ko gudi bola ra kho da o se kala to bola ka khukha ar ba se bola tene tira se ko khune united ke wa ngira zale ni kuna bola ngwa kwa ke se chief ke bola tene ga wa che bola ge wa kora kankamo ko cross ko bola ra o se ngwa kho bola gere kankamo ko ya masa ta to bola gan tron da bola gira kan sama ko bola gira ngum tron gara ngum tron ga tan gya khese che fun qaw se chola da tron no bola gira kan tam ta ke pala ngum kona da ki pa chora to ma ron tam bola kan bola da chu ya masa ngum kola tan gya ja silva tan gira tron ka to bola se ge bola ma ko na ke pa me ku bola di gringo ka bu ngum kona che bola gira ko breakaway premiership tan gira ko lele po kya bola lele po ngira qaw se chola ran khum bola tam ta da ki pa gu bola da tin na da chu ya basun keeper then get a safe come across go kuna united keeper angira safe come across lele pong get a inga qate chambola on peter mukapa stadium kuna what a shot then inga get a then area qo kuna angira inga qale chambola lele po bola angira keeper kutawa ka dziko chungwa qo kuna bola inga qale qocha ya wa kona kaza chief ki bola ga makazo bola rasun neti ma great bola get a come across ngum come across ya basun only qo get a chambola ga benje Bola tane dura kaise chip ki wal tane to bola ka cross o she guchi dur bola rat atana ka to rikaro te magi angu bola cross gudi bola rat egal oli kuna e do se bola gira kan thabo kaise chip ki bola tane ka kho bola gin khale kuna o she cross to bola ang au pura thonda ki pa ki ban chora to mara kan bola akala tum juma gira koi kan bola kho bola gan kama ko kho gira koi bola gira wal jale ni kuna throw in bola gira ngwa kwa te kaise chip ki bola wache bola ge khot kwara thambo ko supporters ndene ge da au thambo ko satta wache kambo ko lagya yoko ya basa bola ndi di da application ge wa application guri bola ge rekwa msima ngote ne khagola au se pase bola akato re garo ko le maga pase bola break li cross ndene ge rekwi atala tun sun ko me kati ndene khagola me kati gu bola ge rekwa tum juba ge re pase bola guri ta tegla qoli application application ge rang khwara ko se khwa bola ge toksi guri bola rang au se kho msima ngo guri bola re khon khale ko na khaje chief ki bola tane ka long pass da bola ge rekwa khama ko awo se khon killer pass bola gere ngum khaba ko one on one bola gere ngum khaba ko kaise chief ki bola awo se bola dene gere ekte bola chaka and silva tene kya bola ja silva ko anga khanta ko bola gere toxic khok ki pa gita chwa defender singi ipen noi ga sam bola lele pong awo se ko bola de khon da bola gere ngum khaba ko awo se khon bola angere ngum khaba ko di de silva gere quality tin khatse bola da bola gita ekte leni kona awo se bola tene kona kona matala tu sama gere na kwate season 5 media chama chora bola gere kan khamakwe spani tsisi tan gere agu minga 00 masin kona gani kona kaje chief wa 3 da sigo kuni united wa 2 bola qawo se korosa tada tala to bola ga benje kona sigo kuni united oli qo gere kan khabola ga benje bola gere kan khamakwe khale ni diuta chi peterson kya bola azu dan kwar qo se chang bola da qatu kol maga pasa bola guri bola dan khamara pasida supporter sangge di qatwa ng rigaro chat ni kya kaje chief ang mukya es Serino angutana get the silver then it's going for young ho kwanga bola ka gumino 20 da bola chan get ho ate da tene get gumino 00 kaiser chief 0 siko kuna united 0 wache bola ge kwakwa rigaro humcha e gere ho kuma ga wache bola ge kwakwa gere dale ne kuna da baso bola ge dang kwatse kaiser chief ki bola tene gara gere kan sama ko all peter mukapa stadium kuna tene bola ge dang kwatse Betway Premiership ng TikTok kan kala gam koma radio X ka FM honar nsewa ngoga ne khasa che bola gya kuk kuk ngar gere kan kala gere se kokune united ki bola tane ka ya basa tane ki dira kaza chief ki wa pitu gere tane twa twa che bola wa play on rag bola gere kan kama gere kan kama gere ya basa bola gere kan ngon ngon ngon serino gere kan ngata ngon kama ko yang kita roll kama ngon bola bola gere kan kama gere ngwa tsa gele ni kuna ngere kaw se kholi le poitane kya kula lele poitane ngum pasi ngum kama ko wata cross yang gere kaw se khom bola akala to bola ge ka penje ya basa bola tane gere kan khamako kaza chief gere ona dri kan sita mun khamako ya dri tane gere ona bola gere ho khamako tsai ko supporter sang gere ta au khamako khala to sang bola magita ne akwa tsai lele po gere au se khum khamako pasi ang gere ta ngum cross mutlamuko ka qala twa bola ke ka benze cross nunqo bola o se gudiwa concord bigwa the bola ke ntlamuko ke ze tsivgiwa bit we premise ka gira qwa tsela gira ntlamuko yinga hanum ke bola wa min asset finance the list of dollar ke desire ka tsoro bola ke ntlamuko a tsa o se khom bola tane ke tanga wa ntlhale kona a o se khwa bola ke leni kona tane gira qwa tsela twa bola ke le poten ke ya bola nko asset chola da gudi bola da tsela qole kona support se ngeta qo ke tsona bola gudi ka tsela qole kona bola kuanga ka go ka tanga bola ka tsho kona o tshe bola ke khwa qora ntlamuko mshe bang kota ne ke ya bola long cross a kala to bola what a touch tanine first touch an qawse go nga bola ke ngale khona da khu bola a dure block a tsake defender khona sikukhre united defender tswa tona rigaro ka bola ke ka tanto tsepela ngi khona botse bola ke kwa kora ka khama go ya masa tane dure ngwa tsen khale khona midfielder khona budi bola rang khona qawse khona bola bola ngira ngwa right wing khona da bola ke ka khama go lele pa tsa lele poke lele pong ke dang bola ba bola skills tane ke dang ngwa tse lele pong abara ke akha nga bola oli kwa isa nga ke tsela tswa panga defender get a block khama go yisingele lepo di di ngom passi senda ka tlapeng ka di di gulang wa tse bola ke ho ka ho gira ka khama go ne khan 50 minute tsone tsone bola gira ka khama go ka khama go ya ba seng bola tene gira dang ka u seng wa khese chief ke tseng go na offside khese chief play and gira ka khama go da silva tene gya kola cross tene gira ngom tsere da silva gira tene gira go mitong da bola tene kha ke ya wa offside wache bola ge khwa re kanthama gari choka khakale thab khoba ge radio x ka fm monorin sewa ngone hasache bola ge khwa spani chagete ne wakaje chief sase ko kuni united bola ne gera gomeng 00 sigo kuni united 0 kaje chief 0 wache bola ge khwa ya basi pole pole modi ten gere khwa re kanthama gari bola ten ge nga tsere khotso e ke offset sigo kuni united ke bola ya basi bola ten gere kanthama khwe yang gere khwa nga ka benje bola ngose yang gere khwa nga da khwa tsai kup kup kup ka benje ngose tan gere khwa tsai ya basi tackle then get ng maqekola bola nqa tsewa free kick kaza chief ki bola wathe bola ge khwa khwa ka khama go division ge khama tsamba go sitana SABC sport we must tell ng ngatena wa khontali ge khwe dam
1: chemo ndo kana se stakh minute so tsage the ya fatha buana nga tsanga ka base bani sa tsamyo ga u qare ka thi note note the marekana sigu khune ka the marekana note kaizer chief ka ka tsama note the marekana crossim ki ya gata cross nga hor kara am tabu kara ko tsikanza pas ya gata tawe ki kan kara ko da bora tebe ku sin khaban ha tsikanza kha to ha to garam ka tin ko ko tawe ki pas ya gata kam se ki ka der chief ko di crossim ki ya gata to ya ko su kurin ko ya ka hor gata hun ko chemo de kanu siku kure ko anza se ko kai tema ne ko khon gata m giyuma chemo de kanu to ya ko qaro gata cross maya isa kia da tsamse ke tema dukano siko kone kam khosi ma kham tema se ko o khongo ha da tema dukano de tere tete tema dukano siko kone kan za tsinza se ne tie ga tya siko kone kan za tema dukano tsinza se ne tie ga ra kam se ke tema dukano tema dukano tse piso tema dukano kwate tema ndu kaate ham tama ha klesho kaate ham tama tama dukano diamante ne ga lego ta kaate tama dukano tama dukano kaizer chief ka anzi ka tama ga da silva kaate serino kaate mures kaate tama ne villa kazi kaate tama dukano tsamgeo sa qara anza twe tsam tsa kana tema de kwanu sinza senzi terata yenan se star minute o tsage te yara tema de kwan anza sino ngi akara khom tsab kara khom khatya kaizer chief ka ji gwanam ka tin ku kara kun anza pasi ya kara khom ani gya manza tema de kwanu ka o ki ya kara khu sino tsikan tsa kara kara tsam si o ki ku kara go khwana ka ek ya pasi ya kara tsam si ge de kan khatya giam na giam mun ko garo ama ka je ka pasya de temana kam su ki ko garo ko ti crossing ka tika ka asa na de khaman ka ti ha ko ngunza ku ka de ri ja na za teman ko ngan ngan da si garo ni ma ka da temana kanu ka ezer chief ka de ku garo ko ka o ki kharo da sendri ki temana ha ka kam su ki enze kyang ka kyang ka pasya ka da crossing a ma ga na ka kham cha ka ngan ngan za pasya ka o ki de ka pasya ko ku garo khaban ka ti ni ko ka ko ngi ka kam su ki han ka garo ka ti teman khamma ko ek ya ka pasya ko tu ya ta to ko yes kun kam ki pa ma ku garo ka da kam su ki bo ra temana kanu si qe ngiye ko qara kha kipa mangari ngiye ka tie mare ko anu ku se na ko defend ko tie ya ko muwa matya kya ma gana ora kaizer chief ko kha kwa ji gwanam ka tin de kha mu gwara gyam na gyam kha ma ko ku se ngara ko ka ka de kha ta ku ka ko se kan za kara ora tie ma de ko anu kaizer chief ka ji tie ma de ko anu Nanza siya ko cha kan karo kada kau karo cha man kau kusir ngayo kada man jan kapio ro kwe cha miya kada tam siyo iki. Siku kune sa di kai kwa Kaiser Chiefs sa di ati mo adu kano sap ota na chana kera kwa cha kwa di ati mo adu kano. Hikna si bore ati mo adu kano wina kde am susen karaka ati mo adu kano fef tak de isen sa isi ati mo adu kano am susen kainza kukwa kukunga. Ki aba senta ti wina ti ma ti ma ko nin si bora ti ma ken za ko ti sa po da na ta ma se ko ti na ka ko ti mu ku ka ti ku ka ro ka ro da ti ma ko le le pem ki tu am kham ta ba ka ro da cross mi do cross kham ta ba ka ro da pase ko de su ko ko ko ya ko bloko ya ko ka ro da kam se ki tu ya ko ta am su sen ka ra ti mo de ko anu am su sen ko ya ko da kam se ko khom ta ba ka ro le po kham ta ba ku sen ko ti kan za pase ro ka ro da je venda ma ama kham ta ma ga na ko ko e za pase ko ta Kaiser Chiefs kadi crossing dia kata crossi kau kada pasi kada enza sia kada suku kunan ka ke ya kata Kaiser Chiefs ka habana out ta ko kada leni ya ko kara ko bora tema ko anak kam so ki Kaiser Chiefs ka ghia ma kana di bora ka pare ki Kaiser Chiefs kadi tema re ko anu cross ghia ma kana di ka pare so ki bora tema ko anu cross cross gam kan di gam na gam te man ko cross mu gar ko an wa ka kam to ma ka pasi ka che ta ku sin ya ka cha ku sin ka kam so skit ka cross mi karo la tika ke cross ka ka ka pasi ka ha ko garam ka tin gete Kaiser Chiefs ta mi sir ka da ka kam so ka ti man ha ko ya ka cha wanam ka tin te mo de ka nu si ku ku ne ka khwa ma za defender ka ka ti le tika ka sin ge to ka bo ra ka da te mo ka nu Spanish sa mi ko se ko khoma ka ha cha Cardo so ka chen ma ti te man de na ma fo Siku kune kwa ani sinza Kipa mangaro kala kam tema mungwa ngiyo kata mas itru na ko giam na giam tia ku gati a kam se oye ke tema na kipa makam tema nga kwa ko giam na giam ko kia kia ta ko tuya ka kala kala ka ka tema no kanu am se sina ko bora tema nek em ko nek kare ho ta kam se ko ko yo ho ta waram ka tin tuya ka ro ho ta ka zer sif ka di Siku kune ka giam ta di ka paro oye ke tema no kan cross team and ngora ngora kam soegi timen hakukan gotin geti o ko wa ko team and kan garan ngora ngora kam gatin awro kada cross ngi ya khata ka ya tsi ko dik enza pasar le lepema a ma kam temen ge ko da kam su su kunen kan au da hore ngi ka para fa ze na matu ge ma kare ka para oki sigu kunen ka di sigu kunen ka di team and kan ya garan ngora ka ya tsi ko da go di ya ma za team and kan kam si oki tin tu ye awro khata e ka se tre ko team and ko tre kan nan za para kada team and kan Sigu kunek ba gyama kanta ti bora ka paro iki ko kar ko kar ka kam ki pam ki ki pam kham che man dar na ko kham ka kham ka ta ko tu ye ka kar ko ek ek ga ti mar nga za sikar ko ka benza ngi kar ko ek ek ga a kam so ke ka zer sik dan ko ka ta tu ye ngi ra ku kar ko ek ek ga ka ge bora ku sin ga ya ka ta nga za si ya ka ko ko de le ni ya ko ara ka ti mar ka nu ka zer sik ka gyama kanta di bora ti man ka paro ki ka zer sik ka di ti man sesan ses ta mini ti so ka ge ti ya ra gu wan ka din defend ngi ya ka ta a ma kham te mangan ngana pa se ra kam so ki ku kar ko ki khara ka ta kusena ko koro ka koro ka enza kya koro ka te mangan ngakhoro ko ngun ku kara ko mu ga manza te kusena ko kan manza khara khara kam so ki enza kya ko de kusena ko koro ka khara khara defender ki a ma kham te ma kya koro ko tsika ze khara khara ki pan ki ki pa ma kham te ma enza aba se mana ko kya ja kam so ki pasi khara ek ek defender khara khara Kaiser Chiefs ka di Kaiser Chiefs ka disu ko ngal ka ko ya ko ka ta ka ka ro da te men len cha as tu ya ka ka ro da ek ya ka te men ka mso ko tsai sen ko ku sen ko ku ma ka ta ka ben za ku ma ko khem to be ka de men jan tu ha da ka pi ro te ko ngal ka ka ro da re fir ma ke ho zi yo yo bora di ka ben za di kya ka ke ma no ga za zi na ma fiar ta ma nu fe fe der ta ma ka ku a tu a ga te ma de ka nu Sigu kunek kadik enze kwesen kora kan kere sigu sego kora kan kere kwe iyo kada atam sugu kaiser chief ka tackles temo ade kwa ni sugu kunek kwanza tin kaiser chief kwanza kaiser chief kwanza temene tin sugu kunek kwanza nien tin temo no kan kaiser chief kadik kao ki iyo kada borak uko de hak kanga pasi kora ngang ngang lepo ma ama kam temene lepo kam temo mungo mungo de kwa de hak ku chak kara kada ek ek hakam sugu hakam kwa tin kaza pat kama kada sugu kunek kwe iyo kada atam sugu kada tu iyo kanga kara kada kao kara temo no kanu ngie ko bora sik kaya ko temo tsang ngani ngan za kara kata Giamatanda di Kaiser Chip Caparo, Gitamanocano, Kaiser Chip Cross Galcara Lepum, Giamakinza Passio, Calgia, Upa, Utaho Hotta, Clay Yakatam Suiki, Timurgan Hantra, when I'm got in Clay Yakaro, the Kaiser Chipka, Capiro, Mia, but that comes to Oki, when I'm got in Gwango Christian and the Tik at the Veplo and Demis and the Cross Town, Tarara Hunter, and the Timan Hankogan with Kaiser Chip, that means what they can keep them as Kuwa and get a Clay Yakona, that I'm Sugar Timurgano, Yakatam Suiki, Nanda Kusenago Siakata, the Zimadri and the Matamurgan out of Hatam Suiki, when I'm got in Kaiser Chip, got in Utaho and get what he, Ukoga Garan Akora, the Timan Sukun, but the God Yamanza, when I'm got his Gugun, the Clay Yakan Utaho, Kuyak out of Lentas, Yakara Tam Suiki, Bora Timan Hankra, and the Kiakati, Kusenago Pitas and Yakata Kipama, soon got a Kian, Gatam Sukun, Kukarako Timanokano, Kung Ananza Pasiakata Timanokano, Jeffin Dan Vikarava Amak and the Kiakati, Mukara. Tu ye ka kara kara ka ka ro bora chem han ko gan ko ting han ze yang ye ko tang han ngaze kara kha ko si ba kam chema chena kha cha mu ku ka che ndot e kar ka enza ku wa tereta a khan se stak meni che o tsa gite ya kha cha ka ka kwa ta be spani sa tsam yo ka che ma de kwanu si ku khune ka no cho kaiser chief ka no cho spani sa tsam yo ka khoma kha kha cha be ko ta ka ka ku Villa Kazi, Tema de Quanti, Ramtama Osiki, Aren Tena Sikatema de Ganenza Ukwaga Yakuka Tua Akankasa, Kipa Maramtama Tiata, Sigukunakati, Attempts at Tema de Ganskukun Kanza for Kaiser Chief and God Saisi, Position at Tema de Ganskukun Fefen Data Persende, Kaiser Chief Kwa. 5% of the program, masses as one side, some yoga, so coma carata. Ek equana zia chemon can tanga quita maseco, beco, beco rata, kaoki bora yahata, kaiser sifka, jinganza, carata lilipumki, amakamta de hakuka with tankers, this can get sukunka yakuakarata, zazinama chuma. Crossing Giaracha, Amakuya Kangaraka, Karajaman Hakogan Gatinan, the Sikarapatia, Amakaitan, Arago Darana, Gotiaman, Giam, Giamakapasia, what comes to Oki, Kaiser Tiskoji, Kusanago Karafa at Sikanza, Kuya Kangaraka, Ekia, comes to Oki, Timon, gonna have Ekum, Liborum, Tanaka, Kuya, Utahoko, Akorokata comes to Oki, Enzanga, Koroka comes to Gatiman, like a quest and Karagotam Skinsa and Yako, Amakata, Demokonaka, Kayakata, Kaiser Tiskoya, Kuya, Utahoko, Enza Pasia de Lepuma. Amakam Chamagana Ego Kukara Sekanza Pasara comes to Egitiamaruano, 7 minutes of the Guam Gatian Spence Samuel Timon, not to Nutu, Kaga Gatia V, one of Gaku qualities of Komaka Hora, Tian Yaman Timon, the Polo Kanaka, I heard the Sukun Gatanga Kaiser Zipka, Abasiako Yahara Sibora, Kapura Akam Soki, Tweta Hotta, Eteraman of the Ea Kiant Abur, Globo Zazinamatri, Mua Tivanga, Sego Timon of Ea Kakwes and Korok in the Ambassador with Kiant offset the mass in Hotta. Tiamar and Globo, Hamtamak Ayakian Kara Kamsuki, Mua Tebek, Ayan Katera Tanganzakatia, Kaiser Chief Kadi Tiamar de Kanu, 7 minutes of the Tera, one of Katin Zabak Kumarata, Sikanza Pasora Kamsuki, Kukara Sikanza Karawa, the Gwam Katin Uka, Jer Kanko, the Timon Hakogan Katin Kaiser Kati, Amagozi, Gwam Katin Akati, Hatem long past that Miss Duke Kreyako, Dalanoka defended Kamsuki Tiamar de Kanu. Kaiser Silko, you go and got in hands, the Karakara comes to get him and go and got in Kamakaka, Pasa and Giakata, Kuyakata, Timon, as couldn't go out of Kuyakarata, Kikate, SABC Sport.
0: It was a Bolagra can come up with Kazetiv Gera, do not come up with Sukuna United King, Lakuna, Bolagra can come up with, you sing game for Kamakozitana, SABC Sport, come as I'm telling you that I'm a commentary, a great Amazon Villa Kazit and Gagola. Villa Kazi get at the Kamako Passes and some Morris, Nagera Kawa Kazi get on Chinjigata, Quay Serino Gate, this at the Silva get a day, but Chapolaki Kokora get Kamako Sukan United, Kipolatin get a Kamako. There was our supporters and then you get the Akala Kamako in some German get a Tarasabola, get a quart, bit repeat, Miss Pen and get a quart, I go missing quart and want to get out. Pita Mukapa Stadium Kuna, Polo Kwani, then Bolagra and Rats, I was a Bolagra and Kamako, Bolak Osek, Utah at the Brackley Cross, get a Kabulaga, Benja, Kala to Bolagi, Lilipo get a Kamo. Long pasta, Bolagir and Humtoka, Kanata, Bolaga, cut back the Bolagir and Humtoke, Amasim Bolagir and Humtoka Lilepo, Shan number 2, Kawanaka, Bolagudet, Kalakuna, Kalato, Bolatana Kazetiv Kiwa, Bolagir, oh, Sepasi Kamaka, Kalato Bolasa, Matam Jagi Bolanguna, Amasa Bolagir, Kalato, Bolagia Pinjava, Kipa Tora, Toma, that Ambolano Chungo, Masabolagia will keep up to the Hanari Garo, Chabata, Chabata, and Gagola to the Hanari Garo, Bolagia, Osiko, cross mkhamo kwetane kangi chongo kwe morris tane chauta ambra ke abola ke abenje wache bola ke khol khol mkhamo kwari chowa khakala gam khamo radio x fm honor siwa ngoke ne khasa che bola ke group kwa spani chele tane wa khaza chief sa siko kuna united ta spani cha tane gira agominga wa 00 siko kuna united 0 khaza chief 0 wa si chowa os ngagela tawa da asin play ma gira sa khamo kwe wache tane gya kuni sa khala tuwa so betway premiership tane gira khatre azu makala tu tane sa chinji gita tane ngumga tse asena chinji tane gita ngumga tse player cha tane gita agdawa player cha tane gita agdai number 8 tane gita agdawa wache bola ge khwakwa player cha gira agdai mandi gira agdai sakiba tane gita agdai wache bola ge khwakwa player cha tane gita agdawa wache bola ge khwakwa sakwa tane seko kuni united tin gire ngum tinji gya cha na ba 8 monari tan gya wala monari tan gya wala wache bola gi khwa khwa tan khama khwe ba se bola gi ren ng tsal qaw shi khu chok ga wa shi ko kuni united king na kuna akala tu bola sa bola ma gi ki pa agu bola tan ng da akhu cha o cha ba cha wache bola gi khwa khwa tan khama khwe we dang suma tan supporters ng da au khama khwe akala tu shung juma gi ta wana 3 point ka ma ka je chief diga ma wa seko kuni united disama gita adrowa bola wache masuka drain si ontak mandita chon tere gam chwa ta bola gira kum khabara kum khabara kus pani chwishi gita angholi tawa kwe amu kala dura sa bola gira ngla tere kucho ncha bata ngla bola da kucho bola gira kum kama tika penche peter senten kya gula gome gzit ache ku bola wache bola gira kwa kum khabara kwe awo se akala tonsha joma gira kwenye kambu chest letene kya gula da gira ngol kama kwe aba se ngangira khaba asinge mekati tene gira ngol khama kunwa ngangira kunwa kwa mekati ge keeper mujela tene gira kwa qawse okwa mekati ge keeper asangeda ke drungula khama kwa ke wache bola ge kwa kwa number 21 mujela aba se bola gira kunwa ga tene tene ka chief ke bola wa ka satawa se buzal ga chu kwa bola gira qawse vila kazingira ngol bola ku chau sing le di gura bola gira tinkaba ko lele po gira akawse katum juma gira pasa bola guri bola akawse khwang hale kona ya baso bola gira tinkaba ko cross gu bola akawse khwang hale kona an kawse gu jota de tinkale ni kona bola gira tinkaba ko morris tin kya bola guri bola akawse kho ya baso bola gira tinkaba ko kese chef ki bola tan ka bola gira gu no one touch two touch gira pasa to bola i to to ne bola wa che bola gi hol ko ya baso pet re premiership tan ka awse chola da guri bola da tega kole kona kese chef ki bola tan ka guri bola da nda pasa tamako aso bola gira kin kamakwe agira tamte palang kona da gira tik kamakwe aso bako tele dana choga it was too much igri kamakwe palang hanu dana gira tak kamakwe angire to kamakwa kumge tin wache bola gira kwakwa ngobo tene kya gola angire isa lefty angire tamata gira kamakwa bola gira igri kamakwe wache bola gira kwakwa kin kamakwe choga ka kolgom kumas kolgom tipis kolgom kolgom radio x ka fm mondan siwa ngore ne khasa che bola gya khup ne ba sit tane coach tane dumda dumda gale ne kona akala to so dri pende kan coach sa akala to ama sit tane change tane gira ang ngun tse change tane gira ang ngun tse chance let tane kya gola ak to se chora ngun ba khatu da sam juma se gira a change no play ay kai se chief tane gira ang ngun da so ama se ko bola gya attempts tane kona tane se ko kuni ne tane gira ang ngun ba 3 ta kai se chief gira ang ngun ba 4 the bola ga position ke first half gona tane ke chief gira gumino di giren khar ta ka sigu kuni united mas bola tane gira khot ta ku kama khwe itane gu bola ra qaw chin naqa tackle ge bola pitu chun qadan ge bola wa play on the gira qaw se khot ka ta ka ko bola gumi kama khwe leni kola tane bola gira chaw ya wasi ra bola gira qaw se ok ta ta ta bola ga cross tackle ge bola pitu chun qadan ge bola ta tackle the play on gira no supporters and then get out come up with some bola akha tackle ten ten get ring hola man da tocho bola pitu what che supporters and then get out this out coach then get out come up with some mr refa ngo akho geso what che bola ge kwa kwa coach sa get out come up with oh what che bola ge kwa kwa bola ge ring come up with gar ring come up with peterson get away safe atani kwa to bola ge kona kona gumbito gudi bola o se qato ya gloten get sa come up with peterson then kya bola gudu bola rang na pasi chok ku chok na bola ge sigo kse yete tgin na kona bola ge kan kholo ge te kalte ne ge bola bola te ne sigire klasen ne binje bola wa free kick kaisa chief ke bola wa che bola ge kholka Bolagira kum kama ko Spanish cha gita tu kama ko kum. Morris tani kya bolagira kisa kama ko kui. Kala tu chow pos ngasam. Ya masung kwa tani kya kochi sa tana ngok kama ko kogura. Ya masung bolan tani kya tekel kama ko. Kya tekel kama ko ya he kochi akala tu sung. Pitu chung kau magi ngok chow bolagira free kick dia mako penalty. Kama kya boxing ngok kya boxing ose he kochi akala tu sung. Oce ge. Ada masa yang pola kita tenik tengkam aku. Peter Center kita agak macam aku yang okuna, oli kuna, wajib pola kita kuat. Pule modi tenik kira kiri, modi kira kiri nama tetin. Pule modi tenik kira kiri. Masa yang kuat tenik cincin dua orang mata cias leh tenik kira kau. Wajib pola kita kuat. Ya masa yang ngau kita cawat okuna coaches kita anggau kabakui, cawat kos kita sen Peterson, Peterson gelch ikuna makang kita, dimcuh makang kita, macam bola kita kuat kuat, macam mangko training kita bola kita akan nawa pitu cung kau kita masa penalti tak kau hana jo, macam bola kita kuat kuat, ya masa bola kita waktu training nawa 0-0 di mjuh sepani mang kita acah, mjuh mang kita wana 3 points kama hua. Kerja chief tiga masa itu kini United wajib bola di kongkola. Kamu pada kongkola kau di kongkola. Alkom kamu pada radio extra FM honor siapa? Kamu kini kasar cie bola di kongkola. Ati kau bola di kawas kau nama sumpit negara kau mengawal 70 manita cawang kau. Espanyol cewek sini ada 0-0. Tapi bola di kongkola kau ingat hanya kau bola wawing. Asal fan es dalis atau dalik desain skor coro wajib bola di kongkola. Kamu kau. Tena bet web premier sepak kuat. Oke old Peter Mukapa stadium kau. Makala tu rasun bola magira nak kuat. Kerja chief kau bola tena kau. Awas kau bola dengan kata ag kala tu rasun bola magira nak pasal. Mereka cuci ni kau tu bola dat enggak leh ni kau na, mesti manggok kia gula, kau bola ke leh ni kau na dah bola kira tengkam aku, yang kira tengkam aku ngan cai, apa sih bola tu ni kira tengkam aku orang tengkam aku, awak sih hati ni khadui tasi kau kuni United kira, kau bola dat awak sih ni tackle tu ni kia gula, dah kau tengkam kau tackle, makau telah cakap tackle from behind, mesti manggok kia gula, yang kau ada kah, Mojela, Mojela kaitan ngan dawa, kau asyik kau kuat payback, sih Mojela tu ni kau agak kau kau orang gula. Mujur lagi dengan kuat dia utara, mereka tiga kipa, kau kipa jasa kiri tak asyik agam kuasin terhadui kau he, mujur lagi dengan kuat itu sih cule wajah bola kita kuat, cuma kamu kau, apa sahaja mereka tiga itu sih gudu bola itu kalah ini kena bola kita ngotot sih, bola kita ngotot sih, kipa mesti mangko yellow card jadi ni dia dia, mesti mangko kuat dia kau mujur lah. Tekal kat kiri cakap, kalau kita mesti tekal dalam bola kita tengkam aku. Tapi kita mungkin kalau betul betul masih itu nak kuat. Kalau si yellow card kan mana sebenarnya? Jadi saya yang ni, tahu kuat kan ni kena. Saya kau kuni waktu alfa dan kerja cipu ni, kalau cipu bola kita kuat kuat. Kalau saya bola ni dia tak sih kuni ini terkewa. Yang kita tengkam orang kalau kena dalam tengkam aku. Kalau saya guru bola tak sih dah oli kena. Kardo so tadi kita kui kamu, kamu kita tengkam aku. Tadi kita yoyo kamu kau supporter sih kita. Kalau saya kalau tu sih. Juma kita ngasi, aku kamu kau juma kita aku United wajah bola kita kuat kerja chief kita, aku sih kuat bola kita ni kena dah khaten itu dah sih kuat United kita wajah bola kita kuat kuat, apa sih itu ni kita mana regarung kamu kau sih kuat United, jadual tu bola kita tamtak kita kamu kuat, bola masing kolek kau defender itu ni kita tua tu mana regarung, aku sih kuat bola dah bola dua itu ni dua dah, terus kerja chief kita bola dah bola kita kamu kau kau ngan sih, supporter sih kita aku kamu kau, kamu tu na yo yo kamu kau lele poten kita gula, akal itu sih. Kuih villa kasi tene awat bola nak kau na bola awat tackle, very dangerous area tene ka, atkala tu bola gaya sengu free kick, mak kita ni aku am jumat kaki tak gua free kick, villa kasi gede awat bola skills tene aku muku gak kau, pido cung kau tene gede, dia bola nak awat sengu de tu mude seng, ke bola la metene tu mude seng, awat sega utro gua kau na, angge gua awat sengu bola bola tene gua kawa awat ceh bola gua kau na tackle tene gua mat eh, pido cung kau na bola seng bola gua bola awat free kick, tama kala tu seng, yama neti mak gua di bola mak kita nak kau eh. Ya masing wajah bola kita kuat. Ina tak tak mandi tak tunggu cora bola kita. Kamu kan kamu kau. Di tua kan kalau kamu kau kau radio extra FM. Wanar siapa? Engkau kena saja bola kita kuat kuat. Ingin kita nak hanya kita bola kami aset fanis dari sudut lecik desa desa coro.
1: Ia nanti tak mandi tak sok tak kita orang cemana kau Kaiser Chief kau kau anjing free kick kau nak orang enzek tu ya kamu kau kamu sokin. Am susun aku boleh cemana kau anik orang kau. Cemana kau anu? Aha, kami ni tekstur tekstur seko ayah aku enzak ukur aku kau anda boleh kasih sama ya tu yang kiri nak aku kiri tercipta mesti kita cipta. Sigo kune United club kiba makamtia matemo ngri para sigara sikia sika temo adukanu. Siku musa giam sinza kaya kukwe kutumwa kwa kwe ya kamp kukate. Temo adukani teko wangu nate ikarik nisi bore siku wangu kere gore cha. Na wangu kasa winu ina kasa kere gore na wasa dro kwa gore nate ikara maya spani ya kasaka. Ma giam me 3 point ik enza ngaya ngaya kwa siku wangu redek kwa kamini teko zi eya sisi temo adukanu. Sigo kune United kadi. Kipa makenza hawa siya manakura kamchia mangakote. Kaitel tip supporter na tema tena kwa tema harikuanu. Bora kamkwe na tema tini yanga kaziki. Bora kamkwe na tema tini. Eka kwe na tini teko madikuanu. Kui kwe na tini tema harikuanu. Kipa makamchia mangakwe kamkara kamsiyo. Kabenza kukara kwa kaitel tip. Kwa nanza kusini kwa tema ni giyama nza. Ndara na ngakura kwa tema ni kukuru kako ngeetwa kwa kawo kwa pasiyo kwa kamsiyo ki. Kainza kwese ngakura kwa kiyante. Lentas ngeetwa kwa nanza tema ni kukuru kwa nanza pasiyo kwa tia. Akamsiki gara na ngakura tema ni kukara kwa tikanza pasiyo kwa tia. Kawo ki ya kwa tia. Kaitel tip kwa di guwana mga kaitel tip kwa di tema ni kano. Siku kune kwa kwese kia tema tema ni kukua kwa ngeetwa kwa kamsiyo ki. Cross giyama kana di bore kapare siyo ki. Kaiser Chief kadi tema rekano cross game kana di bora kapare se kis kunin kotto ye ye karo kar ka benza ku karo da tamse ye garana khata ka pioro khoe temia khata temo ade kan guanam kadi ni bora tema rekano 20 bora te se da avasi ye mano kare kenza ku amare tema rekano sibu kune sa re kai ko Kaiser Chief sa de tema rekano in Betway Premiership tema rekano tind me sona ka tsu e kaus ka yam senata hit tamse guanam ka ku kwa din tema wa khadi tsamtswa e khadi ke yange ko se khere de ti tsam se ke khere de ti jema no kan firen tak tak minute se otsas ki te ya khara tema no kanu se si di minute ko ak enza te kan wa ko e ya mana khata ha ka der chief ka di tema no kan sku kun ko to ya ka ta ho ke ta kya ka ti ko ka ti sku se ya ko ya tam ka pitese ki ba man ta ho khara tsam se ki ka enza su ngara ki an chi no no nza mo ka gwan ka ko na ma ti to ka nga za jema ka ka khara tsam se ki tema no ha twa ka der chief ka di kya ka ko si khwa ko ku ska ko tsikan za pasiya khot la kam si oiki gwanam ka tin kaw karu pasiya khot te men ku karu am wa de khang gikar khata len ta sku se ko bana toru karu ko te men ko no nga nga na ka nga ni nga za pasiya khot te men ko bila kasmi ka te ma ku sen gar kham daga dos cross mi kha cross tu ya ta gar khot ka karu te men kam si oiki siku ku ni united out ta ko ko ngi khot khot cha kwesen khot ko enze kya khot te te men tse tre ko renta te men ko wa twa ma kha out ta ko ko te men enze kya khot kam si oiki ko ya khata kaider chief ama cozy for life enze kya kada tema no gorm kati nganza pasiya kada kam se ke tema no lele poma ama kam tema han ko gorm kati skills ko ang ma ko sen kada ko tema no ko ke kada ko tuya kam kada ko go ama ko si tema no kada kada kada kam se ke tine lele po kam tema tema no ngu kati ya kada kada tema no jago kada pasiya tema no ko 20 bora a kam ti o ke tema no kanu 7 tak tak mini te o tsaki kada kada Kaiser Chief ama ko si vola ti tema no guanam ka tino supporta na tana ka ka kada tema no kana kana tama kam ku ka ti kem tu yama ke kada kada tema no coach ka tama tana kada sebse ti ka ngi ka tema tema no tana kada Morris tema no fiar ta ka ti kam tama ka o tsai ki ka kada kada tema no suku kunit kam ki pa ma kam tama se ko ere ya kwa 20 bora tema no kana kama cha nga nga na ka tema no 12 ngora ko ku ka ra ka giam gian wa le pom ka tu ye tema no kana ma kam tema je ka sam ko sam ko sam ko te ko ya o ka ku ka se ngora ko ka i ta nga ko nga nga na ka ka tu ti ya gan ko moris de zin wa 14 kam tema tema no giam ja ka tu ya ka ka ra ka ta tema no 20 bora ka do so su ku ne ka ki pa ma sorry je fe ne ma kam tema ka ma tema ya ko za am sa ko ngie ko ra kam se ke tema no ka nu ka do so ka ma tema ya tru wa ko ngie ra le le potemo atikanti morize zina ma 40 ramte matema nganti akamsi oki kapelo ama kosi for left emo nganti kokoris am kaiser chief supporter na khana tinya osi ki kem tsu khama ki ankara gara sabse tia ka ngengyo ka tema ya khata bila kazi ramte matinya osi ki temo dukana 60 takta minute so ka tia ya khata temo dukana ngeli gi tia temo dukana suri no khana morize ramte matin ya ma de matema no bedwe premiership enza ha gwan ka tin kapyoro khwe tia mi ya khata sikukune ka jika oki ya khata temo nganza kaya gore bila kaza kamta makhamma ko tuye nge kere gore kaiki ga tsamse oki gwan gotin bora kenze kam ko de tiwa ha ko gwan gotin kaiser chief ko di siko kure ka ko ya ga ku kara gore tiwa gwan ka oki ya gore len tas nge kwa ja kaiki ya ga tuye nge kere gore tsamse oki tiwa ne gemza ya gore ko ananza gwan gotin ko ya gore kaiser chief ko nanza ko sen gore ko kyan kwa ti ke yenza pasi ya gwa ta tsamse oki tiwa gwan ha ka lepo ke yenza ko sen gore ko kamta makatere gore tsamse oki khamma nga gore ko tuye nge kere gore kaiki ga siko kune ka ko ya gore ka gore gore tsamse oki ka oki khusena go bora ya gwa ta siko kune united ka di siko kune united ka di tiwa gwan kanu nanza siya gada bora tiwa gwan kanu kukara ko tsikanza pasi gore zaman 25 gwanam ka ting a gore gada garana ko khusen tswa da tsamse oki tiwa ne kenza pasi gore kukara go khabana nanza siya gwa ta 7 takta minute o ka gete ya gore tiwa ne kipa mbi khara gore tsamse oki kipa makenza kya tswa ti nga gore ko gyamne gyamne kukara ko mo gore ka tsare tuya ka gara gada tsamse oki kenza ya gada cross ka benza kukara gada tsamse oki joka saka de ngie gore ta tiwa ne gwanam ka ting siku kune zen number 2 gwanam ka ting dalang nga gamte ma tuya ngie gara long pass ta sito kabeza tinganza gumi nako ngeya ko tsaya ko tsara kwa kaiser chief ka tema re kwanu yenan 5 tak point de ka kam susena kwa tya siku kure supporta na ngieri ya go kukara ko tema kwanu kama sana iko na tema di kien karo iko na tema tyati tiya ma de na kana player ko tema di tiguwa nam ka tin ngie ko ra kam so ge tema ko 20 bora siku kune sare kai kwa tema de kwanu ngie sen di khoin sena te no matter what we have we will rise up changati supporta na tiaka tia kokore na te ikara kana avasi ya gote peterson kaiser chief kam kipa makam te banga gote kya kya da gote kya ngeka gote te makota na tiaka tia kokore na te ikara kana avasi ya gote peterson kaiser chief kam kipa makam te banga gote kya kya da gote kya ngeka gote te makam soki

Tsame tsai ka siwe tlamta ko 34 ga minute heng ye go ha one rten siwe o wen ye ge xka fm ski o ye ki te o ye kanem dia kom o da ti programme asi enyam se na khwata et point de se khere na go sa tswaga 25 ga di minute amoeno e ya go ha ag iri tlamti yo Pidzi kikwate kwiti ate kumta tinkwi kwena ate kikate ti a Bible tiki kwi kwena kwi kwa mikoti anzi na kwiti ka kano za kumta tinde kuzi Yani mateo kakia te hi veta na tate teta Te ana kwa kiana makwendo kukuta kote kuzi ngamku kainkamku huwa makumboro nga a kuzi kiana mateo kakia te Ati tehi tati marate kum eki tin kwa nashka te beko te yava te kwin kyan mkia te kwa mara te beko mara miya te veta be kwata sa mboronga ako kwata unu kututu a tukara kutidu mboronga angua o kita kyan ma kye kwa nyo mata kyan ma ana kwata sa hinya ku nye sika akweta ana kwata ki hinsa nako kwena ika kwa makumara kyan ma muwa kwata akwa nazika Borisen Boronga tedia de canem kinako, de canima atzao, de kimboronga que a hota, huama a quea a, huama coco nam, coco tengo de tatinano, de am laha canem de mogu, am ayocatesi de que, that's de coma hoheta mahanum, que orota, com quiana tasa, quata gamsiki, tacuma quera hoco de, as de cave, a conazicate, quetin, taha kirica, a moto, terica oka, doku atino, lagate mogu nam ku, huama coco kai kuton ye hu a. Go tawa of kwego kara kwaheto a kwego kara kwahenho a tazi wiki programmeto wiki kwekenemde komo datin siki e konsa e komanu